0: ko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow li ngay tibb ci fonds xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wuur ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolé nek benen problème gis nga Ismaël mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé Ibrahim alayhis salam ba mu ñëwé bëgg tabax Kaaba ga deureum jëlu ko ci fonds bi wala ci xaaliss bi wala ci capitalu projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal Yalla subhanahu wa ta'ala moy luté nga defal ko Seigne Touba ngir Yalla luté nga defal ko Alhadji Malick ngir Yalla parce que yaangi may communication ño xamni Alhadji Malick leen gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni Seigne Touba leen gën kon commission Seigne Touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may leen ko Seigne Touba leen gën communication bi nga may waaj yi nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui Seigne Touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëmat waaw kuko joxu ñun wax ko dé xam nga nopp amul kubeer wala xam nga ay koy faral di wax kuko joxu ñun wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamonoy doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam le ni li intérêt général la buma santone Ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni yeen ñepp ci bokk yam nak légui Ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg Ibrahima alayhi salatu wassalam ni wa sun borom man maangi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni Ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balm sun borom ni Ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq min surat al-hajj wasin fi nas bil hajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni Ibrahim alayhi salatu wasalam bimu taxawé ci bir khuru makka ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba giddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñu ngi dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñëwoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi Ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi bay te demaguñ ci seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi bay wuy nañu sun borom niko ya to ko rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow ni ko créé won yalla jéggal la ke deg Alhadji Mali di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nante ndoxum tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangu jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni warway bu ne da na ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa la nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bu mu demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genné ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak saagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon bu jekk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala no seigne fallu neena agn makka yon wu jekk wi kep mo ci tuddu agn makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lool la alquran wax de manistata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon wenn yon wenn yon ak temer yon ak djurum ñaar fuk te temer yon ak djurum ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran joxani buñu añé duñ rer buñ rer duñ niki sen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekkendo bo xani bu añé du rer bu rere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état mayla ay quota yenni ay say talib ñoo la koy jox ay billet wa mëno wona wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dede da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol do nga la ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayyi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yowmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top deji ndaysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa kërëm
1: la hawla wala quwwat
0: la hawla wala quwwat waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolep mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xett liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab seutum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxu niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu bax waye leg legi ku leen di dimbele ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu bax nak sérieusement bëgg nañu lu bax bëgg nañ lu bax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diw ma biya makka wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajjo ko mom sax jar nako di nga am tiyabay aj wa da nga am tiyabay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané wa man kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biye mak ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox mako ma jaay ko jëndiko
1: way ñu go
0: kon alquran ci nass yu leer saxal na aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju
1: kon sunna ngo
0: yonent sallallahu alayhi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sam teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yépp yalla xamna da ngay gis sax ku man financement té manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon aj makka sarti yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa fisik al quwwa fisik bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga war dem ginaaw ñett yi dajé la wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mën na wër febar mën na wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay mak ban titer la
1: bay yow jaral na lako yow jaral na
0: wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambur ngi jeexangi ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay mak yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fa inna khayra sadi taqwa
1: taqwa
0: effort bu ne yang koy def
1: yaangi bok ci nat yafie yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka
0: moy titer bi
1: ngay gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau li man kay ni bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye
0: amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka
1: way mal asaf
0: té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom
1: dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala
0: waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyen nu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu séri ngir complété wul
1: waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko leng am tuya bay dem makka
0: ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topul ci dara yalla xamnako so meunut yalla topul ci dara
1: waye ñen ñi bëgg tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay
0: mok dugg ci juma ji julli wat ginnat ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñun la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp duggu ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet
1: wala me ñu bari yeguñu ni julli mo ak makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source
0: te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawat na julli aljuma mana mu ne gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa legui naka mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ne la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa kër

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyee màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé yi foyoo ci kenn. Kon aj màkk ak wokk ñu yemale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détail la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna miryah suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rekk la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkk naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkke, li nga dëkke Sénégal la tax màkk féete la penku. Am na koo xam ne màkk soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkk moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génmi ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji. Waaye maa ngi dem penku lañ ñuy wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la, nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni màkk féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji, fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkk, bi ngay doog a egg màkk, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkk da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kertandeg boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismaïl, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans. Bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi, di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité. Ndox dellu si waat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam, laa jël 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi, foofu la sam-sam bal. Kon dox diggante Safa ak Marwa
farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defina bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenti safa ak marwa dox digeenti safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lula way man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajju arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko de deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xam ni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokut ak gisu wer bu boba lola du sun arafa ñun ndax arafa ben millier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leen ni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñul na dimbu ndega wéri feñul na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feeron na feñu na dimbu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba juroom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewut yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ta yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolen actualité yépp la laal nak légui
ñen mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal nafa économie sécurité ñi ñi tour seeni dérat téguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako waye légui imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itélu len danaka ñom ñing ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni shatabi jeexna waaw ak tialité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme ni mako waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati al-khayr ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa fasallahu maqaman ma'muda lisi wa hatta rabbana ma khalaqta hasabatan subhanaka faqina asaban nar fi nga xamni fi nga wara armalé yow ki nga xamni yaay al-hajj bi wala al-hajj mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa boudé nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal bala ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañuy armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sul hulayfa wala bok sul hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji makka maril su munawara ga jëk jaar birru ali moy sul hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi baye ko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax saatul irq bude ñi nga xamni ñoo baye ko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy baye ko côté madinatul munawara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar mel munawara soga dem makka su boba sul hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bonu pe nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennu yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom li ñi sembulisé ñom ñaari ndax budé khul ya al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla khul wala ahad nga yegle ni yalla kep kot dong ken rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo nopé na lekkelo ak julli bo julle ba nopi nak dal di tambali
labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alayhi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symbolise moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayk allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayk allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lo taxa ñew makka bëgg tour alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla yitond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tubut neena lola la yalla yitond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tond yalla wuyu sinala man mi la wuy si nak dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mo bok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow te dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme ñom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diiné dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba euro aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekul makka lol tamit jar na ci boole bo dekul makka mais fekke makka nga dekk mom légui nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan mu ne ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñitako metil ñitako jafel wa yalla mom jafelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señito dindi dara ci saw yaram ba karok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagenu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence giene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawat ni nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñuy wax Serigne Afi Diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom Serigne Kossofal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba Serigne Mustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajé won kër Serigne Kossofal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek mune ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonné mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yegle ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxtu lam sax même bo la yone audio du nango waxtu lam sax
day wax rek seigne moustapha mbaye islam adde jango ni wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaa bil hasan la wax yalna len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jef ju bax fuko way jef rek yalla gis nako fuko way jef rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na seigne aliou gueye la tuddu manam ba legi sax xamne munu ma japp turam deug deug dogu ci ni seigne aliou gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñomre ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu mirage bu mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lele goni diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na leen yalla fay yal na leen yalla taxaw yal na leen yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu kër seen dañ ko def mu melni waru gar wu nekk ci seeni mag seen dépassu kër nga xamni bu wër wi déwé wala la gis te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla aar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gërem di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko xewon dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabarak wa taala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci dim ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxin farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mima faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh mamadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

amuñu droit corriger suñu doom yi, amuñu droit corriger suñu famille. Fofu la jël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka juk, fofu la tambalé. Ñu nangul leen ko ñun julit ñi, bessela bara wacc suñu loxo di leen sétan croiser le bara di xolé, nangul nañ leen ko. Légui biñ leen ko nangulé, lan la jur? Moy al karisatul am, kiris total al karisatul am, kiris total. Dom deggalatul bay, dom deggalatul nday. Ñaata nday ño am liñu tudde li ne ci baatu jigen ñi mo ñu joxeti sax, ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans, ñaata nday nga ci xam? Ñan ñoo leen ray seeni doom? Nday ju waran jo xam, nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans, waye bo muy 60 ans lay dund dé, lu ko ray doomam, lu ko doom ray ci aw nakar? Bam juddo mom dañ ko jangal yar ko, xamut luy gatcha, xamut luy nakar. Ñu xey police sam kërëm fess ko del, ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ca kasso ba muy togg añ di dem ak ñew, xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé, ci fekk yow ya ko ray. Lutax? Mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe, mal éducation. Wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme, ba tax kenn ñëmetu la éduquer. Wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso, ragal nañ buru adina, démissioné nañ, parents yépp démissioné légui. Bu ñëmon ci démissioné rek du am problème, waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi envoyé ko ci mbéd mi, niko légui man la l'islam waxon na tok di la dundal di la yar, no am ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si, comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal. L'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer, diko dundal, diko wodlu, diko dekkal, boudé gor ba kéro mu am 18 ans, boudé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek. Légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi, boudé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum, mbusi ndoxi fukk deureum, ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len, chauffeur si nga xamni ni yeruñu len, nya ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg, nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam, mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba, kan mo def lolou? Parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilité am mom mo am waye domam ci mbedd mi, ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam, man la yar lo won, amna ben association bu fi ñew buñu wax droit de l'homme ñewetuma yar, yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek, nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak bañay fukki dërëm. Apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg, ay gros moy muy dégg baat yu agressif mu diko dégg, nga xamni xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna, xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna, luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar deureum ak mbusi fiki deureum mo dindi ndoxum kersam. Bude xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alquran wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba, atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké, ñi ngi TikTok, ñi ngi compte TikTok, ñi ngi compte Facebook,
ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamne mbañu rus daaw ko bëgg xol yoy lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoy lañuy dajé diko sétane ba kéro patron ba di délu ci wat nga ni sa dooma ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nenaay da koy jangal métier mal éducation mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñu wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibnu amr ibnu as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fahala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fahala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ما يقوثهم قال لا واخ بو موي نيتل ابن جابر و ديمي سي سنن البيهقي ديغا فك واخ جي دنگ كو فا فك موني دا فا ام بن بيس عبد الله بن عمرو بن عاص نيك سي بيت المقدس نيك سي بيت المقدس نينا بن مولا ام فك كو فا نيكو مان داي wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kéro 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talaym ak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbeddama ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureuma ki fukki deureum ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacce alcorane lañ len subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxe droit de l'homiste yi gëm waxe droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitwa jalla nena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq nahnu narsuquhum wa iyyakum sun borom nena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi waro na judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabab lu yaw kenn sabalu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ño la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ño ray nga sa doom lolou moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy djel paka comme niko sahay niko jaayil yonee jeukey daan defé moy djel sa dom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité sou tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioner ci mom té mo bëgg dund luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne-pé lo gëna am wi rek gëna am gagne-pé
légui mom comme lix le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dina ko pousser ci mbolém xéetu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéetu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolu du problème bi lolu du problème bi mu ni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni leleng ma dem leleng ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan dara la nekkon jan dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb dur poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto dur poj doto fecci mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecci kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kan ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wou question jan dara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti domam jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu señ bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit jiko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp te jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup lolo taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fay tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom ben téméri sidit ak juroom ben fuk ak juroom ben amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex
sirit gi nga xamne moy sirit gu wax moy fa alhamma fujura wa taqwaha nga xamne mom moy don siritu taqwaha genen gi moy siritu fujuraha comme nima ko waxe ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu setané partager lu bon mu recevoir ko suko defé nak il faut nga woutal ko antivirus bo xamne moy dello li setané di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siritam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekkete ni sirit gi déewul nak xam da mu di nelaw rek lolou moy tax bu joge ca daara ja ba delu ci wat ci keur gi nga xamni siritam gu ñun gogu deewul won su ñewé day romb ay moralam yo xamni kenn yeru len musu ñoo jaar fofa seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb len benn bis dal len di fréquenter ñu yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mbandakat mu ñew di mbandakat dakk len ko fop buñ da ay satchi buñ da ay gresseur lepp mo len koy dakk su ko defé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolit paray am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirin bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko nonu ngay gisee ku jaar ci dara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci dara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenter ñu wa dara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko defé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañ ñi def ñoo ñi dañuy dal di mujjé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena dom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëf wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci pinch ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meebu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonante bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljana nga jëm mu ni aljana lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daf daan waar njabotam ni len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len
delu len ci yalla xamal len sambatit lan moy sambatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de yaangi lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuliy lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un souverainera nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogu le xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la poussé ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambur ak nday jambur yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-quran net li ñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'isuhu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al-insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al-quran ki nga xamni moy sayidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom di malay jëk xamal di la ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara xale bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid mu ne ko nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé mune ko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna mune ko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazainal inzana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni mune ko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dejul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona mune ko rawatina sa nday de mune ko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ñoo ci am ñu naif ñoo xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophique yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundi dé dina la yobé gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xacc ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat suk parce que 300 yo xamni sa nday du am jamm
bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddoo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolou bi xalé bi magge leral la nagn ko ko wax nagn ko ko war nañu wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def lolou yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alquran ni ngi koy mokal ni ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak mëna tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan ku mas di joxé dara li lay lay dénk radiyallahu ta'ala anhu li lay dénk li lay dénk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali wali deyka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa ndey yobale defumako ma sam sa ndey ba sa ndey wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow ndey sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow yow yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy ndey ak bay muniko yak sa ndey ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma boole ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wul beuti
lula neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax danako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobbu leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgga dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma dox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muni fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawle nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muni lankal am serigne aramud de waye jappe serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappe ab serigne yalla aramna muniko boba na nga lank muniko waye nak lo lank bu tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax muniko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bu mu tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday dimal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla muna mu ne andal ak mom mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla ta ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgga defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ciy jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna muni man munuma xam ko ragal yalla ne ko ma ci xol yi muni ko waw kay balaas biñuy pc ko ragal yalla muna muni ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo
serigne bo xamné bo démé kërëm wa kërëm ñëpp ni ciëddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñup intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addi rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne parina tayli bi yo xamni bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak tayli bi bu am alal noy def noy def tayli bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way way way kon liñuy doyep serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañi doyef serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasel bi nga tek dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tek barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tele lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu tele bi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa tele bi ñew ni ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal neko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fuk ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak wi la yalla bindalon kero ba nga nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana mu ni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf mun ko gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf
bu nekkon ci jabalu uhud ci makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox muni gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna muni ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la ko muni gis nga wërseuk liks muna muni bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yati biha allah luqmanay wax ak domam de yati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati biha allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati biha allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërseuga tax nga diko def yati bi allah li sa wërseuk yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yir mëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko pirmane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi recc nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba delo ko allu kañ après da recc te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab TikTok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tudde bopam TikToker lu ko neex wax
day xey bëgg ko ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey tax photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja ni ko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liks muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg nga waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko défé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence buma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ne dag noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen gona yi yéleen gona yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té jotté wulén dara bu fekkone sax da ngay na sékk dara ngén way yow jotté wo waji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi ngane yow ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëllëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci benn logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré ko man xawma ci dara dal benn sou rek lay manipuler téléphone bi rek
am fuma laal deg ñoo xamne dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñu ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def lustal bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow man ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko wedde nga laaj ko ben way biñu wax ko mo muhammad nan da don jange lise l'imam lay bima fi waxe ni bari na ku joge xel kom ñew non la ko waxe won bari na ku joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xol man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu momo wo telephone de xolal touremi ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Salim wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répéter wat la waxon ndéke mi ngi enregistrer mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistrer waye nako waxe won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bonak groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpulé rek bobu ñu bari dañoo umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo kalkom ju jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom ju jëk ja la wax man bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisé ngi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel moma ko yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi manaman buma sañon buma len done conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tion mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wuma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasiday mag ñu dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixay senegal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ñass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen jéggulu leen man leen bis bu ngeen ko defoon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defoon ndax nañ leen ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci tojak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank ko IRCAP mani man Mustafa Mbaye Sam de man ma ngi jéggulu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sa casser Touba ak liko wër man mangi tuub lolou man mi ko fekk rek mang koy tuub
nang koy tubal cheikh muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse touba mané lolu man fekk gima ko fekk mang koy tubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw souf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yont yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw souf yont yalla musa ni sun borom christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek musa ni sun borom gayuma ndax ñun ñogi de

won ma wajima genné ko tiwawon bu don cheikh maye niass moy won ma wajima genné ko kaolak sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko tuba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kirish bi rek le muna mune wol wa tuba gep ñu dajé tup jéggulu ma bal waji rek balaay le yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na gratte yaatar ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossi suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngancé ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nim ko gissé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gënaté graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé munuma seigne bi li ngay wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra muna amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmb daw day tabbi ci jëmb kérok lolu la ko ton waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug liks bum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tuddé ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasalam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopet ci bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête ni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk beude koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma dama mu ne ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deug journaliste bi ne ko yow nga xam Safwan ba diko mimal mu ni ko dede sa bop la xam
balil

0: an ala nafsi basira man sa bop la xam mu am gis nga safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xam na ni mom jomb nako man woor na ma ni safwan ma gën te man xam na ni jomb na li ñi wax ci safwan wallahi kon xam na ni safwan jomb na li mu ne ko ah bon kon legi nañ jall ci sayyiduna aisha nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aisha wa aisha nak mom mom tamit deg na muniko mangi wat ci yalla ni safwan taqiwu ci lalewu ci ki aisha muniko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ni xolal ma julit ni xolal ma julit ni rek legi xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xuma ndax ay donga am luñu den way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha mune ma sa doom dé fala ko joxe won muna mune way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi mané ko deet way señ bi mune ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu kër bi té may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu kër bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu ne ma ngorsi de ma ngoy sante bu baax wacce na ma kër gi wallahi alhasib ngorsi ma ngoy sante bu baax légui wacce na ma kër gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ cheikh ladmi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu señ touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddo ci tanki Serigne Touba la juddo loolu ak reer la
1: ñu défé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sétti man lay waxal lutax do ma sétti bis bu ni nga romb ma fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara son sa dal li ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele budé lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñeemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yalla ñu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yalla ñu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag maneka man sa baye dama yar munima sa baye dama xol ci 7 ans la tool de sa baye dama yar moy lan maneka sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bokk ak mom buma la len ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa bayda soxor ñun nak suñu bayda bax motax buñu la hen dab biñ wax dara wa non la ko firé mom mun ma yow sa bayda soxor rek wa motax bo la hen dab li mu door lam taat waye ñun mom suñu bay soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo toll fo xamni légui mu ko wajuri suñu doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas añ wala bok aw ñam dal Ibn Abbas di def comme ni Cheikhul Khadim di def rek lum gis beug rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yalika waxul bismillah aw khul bismillah wa kul mima yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro Abdoulaye Ibn Abbas neena heure bu ma sukké ñam rek wax joju daf may travailler ni Luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu dan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man ni la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeunte monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan ben ma nga fa doomi si ibrahima mbay la badjan ben momi daal ni serigne daf may baral du ma daan togn nak daal ni serigne fallu soye bu waaw mustafa mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu soye bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu soye bu ci bo mo yëkëti ka dom ni mo mustafa lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay dupp sam nopp rek nga dégg ñu publier waaw waaw keur Serigne Touba ga ca xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamné sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur Serigne Touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindoon Serigne Ibrahim Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngal la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena yar war leena jàngal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farata waxe man luddul julé ji am niw luddul julé ji niw so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu soore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga sét ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaarak wa ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fa yiw di ko xamni momit leg legi mu jëndiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun xel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def minuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la xahni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopp lu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu Serigne Ndogal Pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax Ndogal Pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci Baye Mbaye Pen xam ngeen ni Serigne Mbaye Pen waxon na ni genn mag gamu ko amon Louga ci le ma Serigne Sam boole won ak mom ni ma bo jogate Dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam gi tuddu defena jim tuddé Serigne Sam war na def examen wax na wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man diet café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom Serigne Mbaye Pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum Serigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioun Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissayhi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi Senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek Dakar momi ni miraran defena jamono sax mi ngi Senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi Senegal ñong koy ni au passage señ Ndiawar Sek gi nañ la deg Ndiawar waxna ko xuma ko do waxal mané ko Ndiawar nak mom musta ñew Senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galankor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage mom Serigne Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek ñuy Amérique France Italie Angleterre ñom Serigne Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi nak Serigne Modou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax waye xuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am ma ngi lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man ni na man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakalla fi ba ke duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jasakumullahu khairan jasaihi ku ci melni señ señ modou ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasakumullahu khairan jasaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokk auditeur yi radio khassida online delu suñu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daram ji ñuy tuddé Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam yadda Allah wa nasr. Nabi sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtane asaykhul kamil sëriñ bu mat sëriñ suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtane al muridu sadiq bi mana ash-shakira li sheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته نجلس شيخ الخديم جمو جوجو ني بغا وقتاني مي الشيخ صالح مكه رضي الله عنه خمغن ني شيخ الكامل لون ساحرا وباطنا مو نكون الوارث الكامل لشيخ الخديم radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalat dara kudul sen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir waxna ko neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbi istu jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonnentou ali sallam day juddou walé istihdad moy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddou walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddou wala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam bokku tekki juddou wala wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddou wala na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bras mom benen wali bo xamni mom juddu walewul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali ba nopi bala nek yonent day nek wali ba nopi xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu
moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala القران بني نكون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا برمني امنا سما جام ньо خامني دا ньо ام لي نيتو دي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم غو ماتالي غنا با نك يمو نيتو دا ньо داف لي نيتو دي العمل الصالحه جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيتي لب yalla yi kessela sun borom ni waya gay wajale na len aljana ji ni tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ni tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen bir ak seen biti lepp dafa bax amuñu daray ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muñu ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamne ni ci adina bi nit dañu ne fi barab di liggey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba ko sappi wala munutu fa ne wala neexatuko muni aljana firdaus nak lola amu fa neex na neexit wo xamne ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb am ngeen ni dañu wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu ka lisina naswala fa ansa'um anfusuhum أولئك الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكاني گم گي دگ لا گناو گم رغال يالا گم مات موتي ورا توب مني گناو رغال يالا نك نغا خيب سا بت نغا امي نياري بت بت بيغي خول ادنا اك بيغي خول الاخره موي نخ ادنا يمول تاي ادنا monde buy jeex la darul fana la muni ko naqpil sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap mukk muni mom borom rabbi sutu jall ragal len deug deug gi sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamna ko muni kon nak yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ta ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alast rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy bañu fatte nangu ni yalla len momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla len wara mom mo len di wara mom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi fili contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma ta ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy fili contrat biñu signant won ak seen borom rabbi sito jall fi ci adina rek bo signante ak ben société contrat wala bok ben rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sito jall sun borom ni contrat bi ngeen signant won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma
mu ni ndax gañ yi nga xamni biñu ñëwé adina dañoo firi contrat biñu amanté won ak seen borom ca yawmu alasubrabikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws mënu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu mën ta yama ki nga xani mi ngi ci aljana dina bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nek sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek lola dal di nek luñ bëgg rek lola am fa sasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na ñu sokku jom wax sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati na njabotuk serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay gis sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti serigne touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni serigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu serigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu sheikh al khadim jaxate kala mo ni serigne touba yonent bi day neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lolou la yalla wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lolou la seigne touba tontu al khadim jaxati kala ne bamu delo kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yalna jaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu seigne touba doxé ci bindu huqa seigne touba ni yalna jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalna jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy mun kon asamana kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati na ko am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu na tax
amna ku la gën gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbake nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoy nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ku la ko fi uppele won fi barki demb muy cheikh salim mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën la ko bëgg gën la xam seigne touba gën la ko bëgg te moso dajje ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajje ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajje ak jenn waxam muy wax lu ñagi ñagob l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax lu xoti sagob l'islam yaangi wax lu xoti sharia yaangi wax lu ñagi ñagob l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih wama gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñagi ñagob l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxone ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khotti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salih lani bakkarok may fatu li feek yeena ngoy def dana ko denoncer seigne salih mbake defarul nit ku khotti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne salih touré bu ties seigne salih mbake defarul kuy ñag ñago l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh salih mbake mi fi nek wala nga dem cheikh mustafa salih kumu ci mana don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni deew we kon nak bo de xoti sharia bu nupp nak di tuddi wo cheikh salih mbake da na la wax ni jotté wo seigne salih dara seigne salih defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne salih defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wama defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xani bi ñewé adina dañu top seen bakkan malaris na ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp di ma jema jabulisé degg nañ ca luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne salih mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asaman du len joy souf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhad cheikh salih mbake di ndariñal adina waye di ndariñal al-akhirah li xamal ni ndariñal adina la moy dañ wax ni deug deug ndariñ al-quran dañ deug deug ndariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug ndariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul dawara wessule bopam ndariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul dawara wessule lolu bopam abdul ndariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbistu jall dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh salih mbake yeggon na fofu ndariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop ndariñal cheikh salih mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci ndariñ li cheikh salih mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ ndariñ li cheikh salih mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet
ci gañu ne fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma dila ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salih Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko fa ko sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kërok jibril ba kërok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahmud rabbaka ata yatikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kërok genn adina di ñew ba kërok faatu di jot cheikh salih mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtaané nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu takusan de ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jambu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tud wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane ñu cheikh salih mbacke mi ngi gane adina am hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walere bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax bo demé ci téréem bobu nga xamni dina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sayidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar bo demé ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu wone ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla nena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamin adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi benn la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko te mo wax legi li sa'ir bo xon ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alaihi wasallam di waxtane dogali sun borom yi khadrul ilahi
dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amon ben way buñu wax Usman Usman karak aswatu badrin julit ñep dañu dem ci xare ba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xare ba Usman lolu nakari ko mu daldi jop ñu ko ñuligé mu jop jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xare bi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefar yi waye ci bir jambaram gogule nanante bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xare bi di xex ngir yalla wonu yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Usman belese nañ ko belese yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu ñew wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni e baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna li ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandar rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandar waye defandaruma l'islam de ni ni la ilah bi xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara duxu fa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xani non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef jef wa aljana sun borom wolbe ci ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonante bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit bu ñu xex yonante war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonante bi ak yonante bi coalition mom mu bok ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi di xexi di xex di xex ba yalla dogal ay bokam biñ ko blessé mu daanu ay bokam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandar diine imam la man l'islam la doon defandar ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni man l'islam la doon defandar bi mu xélo rek dal di faatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ni ku bëgg gis kuy def aljana xolal ki mom ngay dégg lég légui borom xam xam yi di ko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les mëna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju moy wajoju mani kon
bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko dul waxu tabbi rek sun borom wulbeeti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko dul rek mu dem safara sun borom wulbeeti mu dem aljana bi mu waxe lol sayyidna umar dani beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek woutal nako ay disposition woutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoon aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa biram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko ni ko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa'u samsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batub salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir nañu ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'ala ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci djublu gën gi mbir sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbacké yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ab ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla
nek ci bok ci saliuna yi ndax bo gisee ulama wa tasawuf werante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku gën manam ko upp daraja walli ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek walliw bala nga nek walliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñett rëdd mu wër ko gis nga nit ki bala nek walliw day nek salih ba nopp manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu noppi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih Cheikh Saliou Mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax wagnou ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jexeluko boko don wagnou du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yowmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoka jog ni serigne sali wama defar koku rek doyna na mosse Seigne Saliou touré bu ties wallahi doyna Cheikh Saliou Mbake na mosat yowmal khiyam Seigne Saliou touré bu ties men mom rek doyna Cheikh Saliou Mbake na mosat doyna ko référence dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh sali di won jëfi cheikh sali de gañu ñi nga xamni dañuy tuddu wo serigne sali bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké ab baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddu wo cheikh sali mbacke ma netti len ben xess rek Cheikh Saliou Mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamné da takkon cienou baat bu nuppi fatte ko ci baat bi Cheikh Saliou Mbake bimu seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xamné mo tak cien gi aksi ci mom bimu sukké bëkk ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ni ma gañe mu ne ko yaqottu sharia motax ya xoti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe muniko ya xoti sharia motax ni nga xamene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh saliou mbake bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiyya lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nuppi di defare da defaro bu nuppi di defare lolo taxone bim ñewé mu ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñaa

ties li cheikh salim mbake def ci mom ma ngi len di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lolo daraje mën ta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina as-sirat al-mustaqim al-istiqama gisuma luko gëna reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salim mbake seigne cheikh salim mbake def nako ci cheikh salim touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam ta daraja yep fa yalla daraja ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu né jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la serigne touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo né serigne salih ma defarit man da koy wéddi duma nangu dé serigne salih mom ñim defar ñep ñing ci istiqama gone yi ndaw yi judd barki dembo njaay nek ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne saliw rek di togn seigne saliw rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon domi seigne touba ci deret waye doon domi seigne touba ci ru te xam ngeen ni domi ru mo gëna for domi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala lol sax nak bo sété néna ci ay waxtan ba tay melnum seigne touba dal la gis yalla defal ko jaglé bu mel nonu khash moy domi deratam yépp nek domi ruham kenen ku dul seigne touba amna ci say domi derat yo xane duñ say domi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasallam domam ja moy domi deratam way du domi ruham te domi ru mo gëna for domi derat ndax domi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci baye ruham ba ko gis defeni moma ku ko deg defeni moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul ki waradul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqad jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum réré bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibé fi baye bi baye adde ja ñi dajalé mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gëreem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gasuwal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladu ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi baye bi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal way waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ruubi lepp lay don mbotum baye ruubi bu ko defe bu la yalla defalul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane way añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne salim mbake radhiyallahu anhu dafa bokku ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batine bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmadou tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le sufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñu ma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amewon ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokkam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax

ñew na nga gis ci walli wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy doon gannaawam ñew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki leen di wootu ci li ñekkon kum doon lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ Touba naan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ Touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu alquran firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci alquran surriyatan tayyiba joju señ Touba di wax señ Touba djublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci djublu surriyatan tayyiba domi ru la ci señ Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet dedet bu don lola musibam bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki bay ba lay jaar tanki bay ba rek lay jaar na bay ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sawu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum señ Touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum señ Touba mi nako tim ni jant timé suuf lol de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgguna wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu señ Touba dafa wolu señ Amsatu Jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man señ Touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim ginaaw bi ko Serigne Touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi Serigne Touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bobu lon rek la amagun ci at samay nopp nga xamé ni amna fukki at ak ñett Serigne Touba genn adina Cheikh Modou Mustapha Mbacke radiyallahu anhuma wutu Serigne Touba dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la daldi jeli Serigne Saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindedi yobbu fa ben borom xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi ak njabotuk Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gueye Ndé Fatma ñom ak Serigne Bakki Madina dafa nekk ab diir wajuram wi daldi fay ñew wajuramu jigen
ñu waxtaan ak Seigne Modou Mustapha Mbacké niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacké jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté doomi al-Qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dëkk bu ñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salih Mbacké Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jangé Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jangé naka noni jangal nako lenn ci Arout jangal nako it lenn ci Bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu leen fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam bu ñu wax Hamid Sow Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam li ñi tuddé juxraf xam xamu juxraf bo gisé Cheikh Salih Mbacké ni maîtriser won juxraf nga xane bu togon fi dila wax Amérique ni mel da nga nan ki xana Amérique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France ni mel manam bu jëlé juxraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yaro fa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juxraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Seigne Touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax Cheikh Mohamed Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi sta jalla waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dund ka faatu du len munu len yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fiadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu Senegal te ño upp ñepp xam xam gennu ñu Senegal de te ño upp ñepp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ño upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ya gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi Seigne Touba musta def luñ nan acam mara day tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi Seigne Touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi Seigne Touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci loolu neexul de bo moytu rek yam ci loolu neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am wilaya li ñi am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax Seigne Touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow
borom neena ci alquran man ya'di llahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida man yalla suma namme sama jam taxé ma koy orienter ba tek ko ci loxoy ku ko nara taxel te moy waliyul mursid cheikh salihou mbake waliyul mursid la won waliyul mursid moy ko xani bo ñewé ci mom mu orienter la ba ni la yalla mi ngay sété ni bu fekke yalla la taxo jox waye xam ngeen ni doom adam yi ñew ci waliyu bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxa jog mom lay wut ci waliyu bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di nga waliyu bi rek ko taxa jog momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxa jog moy am yalla rek ñett ñi ñoy dikkel ak waliyu ñett ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñett doom adamay yu jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atayla indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kess fook amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxa juk ding ko am borom alal jit mu xamal ko ni ko lila taxa juk ding ko am aji diingat ji nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salihou mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxa jog ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdou khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu anza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nekk lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni bay ku wax li muni bay ku def li muni bay lolal rek muni bay muni way mom deful dara muni koku du waje de neena waje deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirihi da jeuf jeufi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waya ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek
sa bayane won nangam sa bayane won kuma defal li da nga am li sa bayane won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa bayane won orange bu fur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeffi bopam la ya wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañaxi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysa lil insan ila ma sha'a wan laysa lil insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagage am yow ngay dajalé say bagage fo ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bo wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam xana faatu rek ah bu kérogé ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragalé bi ngay dund bu waxu ñuko it bo dé dañu ko wax dé ak ko mëna doon muni kon nak nga fexé doon ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf té yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax té dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga sellal ñett yoy yëpp dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitti wa jalla jalaluhu lolou ñu xam serigne sal yu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu al fitana
sayir bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jak al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jak al-akhirah rek wal batiku wuñ wañ ko wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem al-akhirah munita al-akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muy lolo tax ñom biñu dikke ñu fasé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam munup def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak manu fekke wuko lolu meunta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi meunta am muni batay mang len di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale eulek kima ragalon ba bayyi lima tere top sama indigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayyi wut limay tere topul sama indigal tont la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol munta am duma len yamale muk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yam ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsanu amala huwa al asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobbu leen safara muni lolo tax ma bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala khalmada ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set bo ci jeess ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsanu amalan leblukum ayyukum ahsanu amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañ dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salu mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sayr bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xoñ joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu tedd yi borom makarimul akhlaq yi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba mul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq
yuradu bihil batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane seigne touba amul morom ñu ne li nga wax deug la seigne touba mom amul morom kene yonentu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li seigne touba diglé bayiwo li muy téré kalimatul haqq yuradu bihil batil kalimatul haqq yuradu bihil batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax ndjay defal wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax ndjay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang koy wax ba ci dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna doom ju sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sen tay wut loolu yow dal li la yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fenn dogok ñom fenn la la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh saliou mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bo may wax tamay defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djub waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema ñu ndey sama doom ngi ni cheikh saliou mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune mo waye suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu jup fini def bima don defe conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc keur diw bu ngeen deme laccel len ma diw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraîs ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow biir ndax alquran yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu ma dor la wax muni man nangul na la maniko sa wajur dala yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw maniko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joggé gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni bërek ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal
wallahi ba diwen sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul kaaba ak waxtu wi bama deme di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbacké da nga wara gor gorlu ci sagal Seigne Saliou Mbacké say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu Seigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soufam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbacké mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbacké ni mako xamé bari na ko jaar xel comme te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man na ko netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama amna sama sœur yo xamni mo leen duggal kër mo leen yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Mou di waxtaan wi jéxul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon insha Allah rabbi liñ doon waxtaané ci al fadilatu cheikh Salih Mbacké wax deug yalla jéxut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh Salih Mbacké nekkon moy bo nekké ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'id lil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbacké non la melone Cheikh Saliou Mbacké wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bi muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visit ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bereb ba amna ben nar bu ñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khasside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh saliou mbacke kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh saliou mbacke kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di leen ndokkel jamono bu nekk waye rawatina nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokké leen ci niñ leen ko ndokalé won ci atum julit ñal modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu leen ci ndokkel bu baaxa baax
ñu waxon ben surna list defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lula ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf mané jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba song sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané ko ñu wax ahmadou bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna naqari ci admi mané ko japp giñ japp seigne daara ba khadim gey lolou moy lima gëna naqari ci admi mom lolou ma gëna naqari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñingi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wul rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé ñam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar boko tak khadir mi nga xamni moy serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne Moussa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ nim ko jural muy manifesté wu lol tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbou ya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gëreem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñu na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewugo ci daara ji ay wonama telephone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci amerique soxna mam bu sa ñass bi ñu fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok serigne siakh mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tol ak ni leg leg émission bi rek day tol mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci suñu wet fi le kërëm nek waye mu nga fele ci amerique waye kërëm nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibisé senegal ñone ba fi ci daara ji seigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñi ngi koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñi ngi koy nuyu ku ci melni seigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëm nga fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa am bassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam da ko rus sol sax nit ñi dima xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khair ji sah yalla la yalla fayt def ko ci sa téré jëf du melni serigne cheikh jonne mu nga fele ci amerique ñom ñep mi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wolof ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kon nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi fi awlamuddin ay doomi julit fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan
ñen ci ñom ah ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxone ñuy samp daara ji moy dañu gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa doom dootu mokal alquran loolu taxone mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fa alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xeer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jamm te sotte ak jamm tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne moudou ñi wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سالدا

0: borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu
1: wal khiba jew jew
0: bayyi jew ci mandargam ragal yalla la bok bayyi jew waaw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkonté ni li wala fi di wax dem amna dem bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkone amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garaw na garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modi dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu wax nan diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayu allazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma haqi maytan fakarihtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabun rahim manga suratul hujurat sun borom neena bu fekkene gem ngeen yalla da ragal seen borom itani bo kasiran min san moy ci lu ko len ndort lu upp ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagat ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yakoy bokk ak yalla ñuko bind rek bu ragalul yalla bay terere ni bayal ak yalla ñuko bind rek yalla dana ko mas ni nusu mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dani tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephone am da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itanibu kasiran min dhan kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort légi nak ñaaw ñort mo tass adina bi mo yaq adina ñort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ñort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til marajax and ak tey bëss ba tégué ci woba da nga ñaw ñort waye ñaawo ñort gëstu wo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak réflexion bëss ba téggé ci su boba da nga ñaw ñort waye ñaw ñort del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ mune wala tajé ce sou bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dédé sa soxna tek téléphone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek téléphone am wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone am muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone am mom la concerné momum telefonam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telefon bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privém la sa telefon sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telefon di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu wa baye bo mu telephone bi sone nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax nim fi baye won ba tax telephone yi lu mata tey la te ci wax jam di ko ci def ndax dedey bette de bis ngeen xey rek ni xereet sa telephone sone ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci waliyas billah lol dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolu muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla mbok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ni d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax tal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du buñ bokkon tok du xepi xol ko du xepi xol ko bu ñakar la won du xepi xol ko tax nga deg walax di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak yow kay neexut lo xam da lay yob safara kay neexut kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay guéné di lak di lek mu ni non la jew mel non la jew mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jew ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia maye nako du taagnu jew moy tuddu nit fum nekkul rek dedet dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jewoko kon lan moy jew lolou lañ wara xam lan moy jew man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jewna la jew bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolou du jew lolou du jew lolou du jew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jew muni jew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nek ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nek ci mom te jamono bang koy wax suko degge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow mune amani jewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bim koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci jotté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jewo ngok mini ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lolou mom tudul jew lolou mom aw fenwu katchi wu maga maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lolou mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lolou moy jew lolu ma di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ku dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga baye bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi dugal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jomalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaron sallallahu alayhi wasallam def na aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen jidul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër yaron tini hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañ yonent wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bagg ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah
1: mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medd nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lol lan la muni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen don jew yeneen ko don lek ñom ñep ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madis munawara mo doy len yowmal xiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te ñeeku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek ah jangale na lu nek bokki alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina kep ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngok motax mini al hasaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok wa ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñewna ken wérantul adina ngi ni ñewna ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken war ko jëndé luddul jeex luy jeex nit war ta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex waré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jëndé luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abkha sun borom ni tuge way epplew bu len jël adina jende ko sen al akhirah muy nak al akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faw cheikh man bamba nena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaf sa yandam seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay diggal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko dëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lol day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat li qaddin wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihim al fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gëm ngeen ya yalla ragal len ko te ngeen vigilant lol la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant kep len seen bu ngeen xol bu baax mini ci lan mini li ngay programmer sa alakhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat li qaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay verser banque tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer banque lan la
0: bo déposer ay faux billets dañ la japp ba paré yobul ci kasso bi té do retirer dé wa ba dañ ñu xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñoo xamni seen alakhira faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top té ba nopi nak do récolter dé wa kasso rek ci top bari ñoo xamni seen alakhira ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billet nga verser ci banque bi ay faux billet nga verser ci banque bi ay faux billet nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu bax li ngay déposer ci banque alakhira lan la xol ko bu bax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ len na fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batere portable yi di filmer do nga ye wacce kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xane mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci dig nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba jappaleen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay duri poj borom tankuy woyef ya leen yalla yiram ngay duri poj fek li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek aliyas billah sun borom na ragal len sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lissina nas wala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamnako amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mabbu ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah mu na mu ni du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu taxam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata baye xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayen sawna khamsan aw wayen sawna khamsa sallallahu alaihi wasallam dafa tok sahaba yi yag muni mangi ni jakarlok jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin ñu fatelin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yenen sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlok nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wayen sawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wayen sawna al-izab muni doom adamay jamono ngi ñew may jakarlok mum ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téy seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf len di fatelo ni euleuk alal joju len di tax di ngar ngari suba ngone yalla daf koy isab ak ñom daf koy isab ak ñom alal juni yalla dina laaj foko jele noko amé bing ko amé bu foko dépasser lu ci nek niko yonent waxe ci hadith ba te Mu'az ibn Jabal net liko neena amul ben jeego boy jeego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina len régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko lol la jang ba mokal ko legui nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won di ma ray lom di ma fay may ray way waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sey métier yow ya bon métier na'uz billahi minha. ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobul ci sa ambition demisire yobul ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sayyidallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci la jox bok wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yeg ak wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mu ne wayen sawnal izab da nga fatani eulek yalla dana la regle ci sa baye ba jikono mom alal ji lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom keur joge no def ba al def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam yalla ni baxna wayen sawnal izab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal izab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu xana diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adama yi yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga don wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut ñoo ngi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet da nañ ci massa ag sama xeri da ñu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ba ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné la nga génné ci sa ciobare ba ñu génné la ci luddul sa ciobare wa air plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xese dug bu jeex na xana sax yi de man nañ la fa fekk di la genn ñom waye nit ni yow yibona al khusur wa yansawna al khubur sen air plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen air plus 4 bu le ci al akhirah yibona al khusur wa yansawna al khubur sen air plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen air plus 4 ba ci al akhirah air plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi pentir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentiri ko bis ben bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxuma ca dari alquran ja nga ni dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am pentiré nako sama air plus 4 ba ca alakhirah pentiré nako sama air plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu neew ndaw lu neew liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey bokena yalla bal mu ni bal nala lu togn reey bone yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal nala tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya way ensona tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح أو كما قال عليه الصلاة والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man koko mak mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foies, cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mana fajj mbok yi hadith bi yalla xamna da melni actuality la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actuality la sunu jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonentou neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sotti ci seen kaw rek fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandargay ragal yalla bayyi yu négatif yi waaw bayyi yu négatif yi police bi nga xamni mo nekk ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nekk ci mom day bayyi yu négatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu négatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagari ñun balma ci ban bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleng nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatchulin mourir auto bani xisfi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setané ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandub qasir ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di na law ñu feugal ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ko ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warte moy bayyi na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dug ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sow gannar salum kaw souf domp souf du sayam de bude ñu top ada day julli neena ñaar rakka yey xam nga ñaar rakka yi dum doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yagalé ko yow way ndaw du ma sa gis li door ñaar raka la wara julli tayé selmal dé moy julli tukki wayé xam nga lu muy def ben raka lay door selmal ni bu mo ñewé yagalé bi res manam dal déllu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba doom ja fébaré ba doom ja fébaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama doom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fekk nekete boba jabar jang ci ginnaw niko i malik muniko nopil damay nak yalla muniko i malik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na ya da ngay nak yalla motax nga door ben raka selmal nan buma ñewé yagale bi ci dess ay jof alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagniko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagniko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan ni bal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandar gam ragal yalla señ touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li taxa don waliw moy mandar gam ragal yalla bok na ci li taxa don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit du do suñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allasina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yataqul boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy wali kum meena don rek wali la moy ko yalla mengo mbiram moy wali donte wali yi bari nañ amna wali wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla giñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla giñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay siñ yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexata lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njabot yi jambour yi d'abord njabotu jambour gi njabotu jambour gi ku jitu moy kan yalla yalla ngay jëk souraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk souraale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna mu ni taqwa la ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alihim kon nak fal yataqwa ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari muna mu ragalal yalla ci njabotu jambour gi ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi demb rek limay jangalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ne seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka way legi suñ gonay legi yi nak suñ gënay légui mu jëkkon gañoñu bo bokké ñom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wëñu sarbetu yonnati sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal port ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak lenn ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeenta yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnate sallallahu alaihi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gonay da ngay nan ñu ney jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fek ndaysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barke xam wala nga deg barke xam motax waxnako batay borom maqamatul harir bamou ne al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ne ko uppuna wax sourayel ñi ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqdum faqad fataj ala jum nga sourayel ñi ñew sa gannaaw yalla mbirum tok ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tak ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarikina barkelu barke ki koy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke ki koy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw waliw bu deggee tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga meuna deg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñu ko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jekkone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayif ëkk ga yonnante bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonnante bi di khutba pour mu tégaat ci loxom ndem jama daadu yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke waliwi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp yune internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luy la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëru ko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami seigne ma samba ci moddu roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mune way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mune man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gëna lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yi play bolé yow mi dem ba yalla gënal la lulul yalla walaw an ahlul qura moko dun firi dama nan walaw an ahlul qura ay bu fekkontani wa touba yalla lay wax dé walaw an ahlul qura ay bu fekkontani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani jurom yar ak sufi jurom yar ci ay barke muy soti ko ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko defé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko defon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al

فقد أسلمته بالعرب كل نونو سما ولي رك من يالا ديكلار نا لا غير بو بابا نا داغا خم بان تير غاي تاخا بور غير اك يالا بان تير غاي تاخا بور غير اك يالا بان اسمان لاي تيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek ya ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tal ni yal rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara man ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay baram lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegue na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mune ko ko nak min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen bude turuq tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidian lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum way nak bok na ci ay qualitem hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mona neena koku nga xamne dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu djum ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt commun mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt commun
nga nek Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayu ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de ki koy fay kan la ki koy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sa njabot yak sa njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nupi nak fo tol rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon inter comme moko gënalon interpersonnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu genn waye bu don kenene ba tay genn na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len genn nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wouf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mun xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fnjay neena degeur bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wotu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun way rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna benn position bu nu am amna benn position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof njaay neena gone dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé gone da yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tiburey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tiburey rayna borom
waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xamné tibbu reey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu néko wañil dél tibbu lu yam lu xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lék gi dédé bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lék gi dédé da bañ mu loru mag mi bu don ben ci dong mu baye ko gone gi waye bagn mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hadhihi dawati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wadarajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabata subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don noddu kon mag mi muy serigne bi ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fakhul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fakhul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu judu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankute ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la seen ñepp mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del seen ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna amuni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci biir ay talibem ci biir mbolo mi ko top muna amuni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na majlis fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ meññ lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara munta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou munta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarmay bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu daldi bayi ci diwen sa dara ci tandarmay meñut muna wa lu xew ba ren tandarmay meñul ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarmay kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem
mag ñi leen ra yar ñoo ji raw ñepp te lu mag ñi jang jang nañ ko soga dem man lélé dama posé question sérieusement lélé ma posé question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mbaamu def lu wërte def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmul lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam bim genné adina ñu bari dañ leer lu nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndé lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni ko def doko netti de wallahi ko nar doko netti ko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munu en balma lolou la munu ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war deggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meena don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man 'ada al-qiyara bu baba nak wujiba
ujiba ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba ujiba kul man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi kharitu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resusu su lu neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yelbo a general ñi koy togn te ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa garaw dom yey togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kepp ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekkene du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye warato ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bo xelu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wayyu ndax wali ak wayyu leen séparé moy lam gi rek ñun aré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doy borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu muntu ne fi ci Sénégal da ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légi nak baye bi doon médecine fatuna
nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la goor gi fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ni mécanicien mu ne ah teureul man na ma opérer rek ginaaw bayam daan ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mu ne am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp lepp lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guide generation seigne touba seigne touba nekkon seen guide am nañ guide seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna guide yalla neumul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la alquran la su baba nak bokk ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang la ñi dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang la ñi dekk ndax dañoo gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci mënuñ ci dara ci xol bu tang la ñi dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen mu ni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxañu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di len liggeyal bu fekenteni amulo doley liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek aka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaba ji gëna bari len bal bo ci bolewon hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu defal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum
harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbalé way new doola yi sun borom bindu ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal len tiyaba ju reey la tiyaba ju reey la asna ma gis Cheikh Salih Mbacke dem siyaré ji won Cheikh Abdul Khadir xam ngeen ni Serigne Salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu gënné ci kër Serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal dama koy xitmal lolou batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal gu mako nek ay ñing ko wax jazakallahu khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wo xani bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xetli rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xetli amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xetli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeyal te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu da'um bu taw ak ñom ba yag rek nga du faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xamna ko dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yiw rek ak jamm da naka buñ togué yow
dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yab mba kum min dal mu ni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladi yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu gende bu fekke ni mo don servir su gene tour ko ca tatu garab ga barke ba dem ca garab ga wa te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom sun tubani del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ka wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamna ko dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugalu rek nak ya ko fa nek diko jema laye la ka daganal waye deugalu politique laïcité deugalu politique laïcité mom deugalu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugalu rek yang koy deg ci lu deganu ak num ko meuna layele nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam def ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom la seigne touba bindi di seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni munuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla
muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defee li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu demi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu demi nasé wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ nga sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nekk nak and ak mom ci lam nekk man nga xey benn bis rek siyaara si ko bi ngi koy siyaara si fekk na booba am na aajo ju fi ne benn boo demee am na malade bu tudd hôpital malade ba sax mën naa doon ab talibim mën naa bañ a doon ab talibim mën naa doon sax wëllëreem waaye message bi agsi na ci moom ni diw sàngam ma nga hôpital ñu war ko opéré te amul lu ñu ko opéré yow moom ci boppam mu waroon koo def fi sabilillahi taala te amu ko nga xëy si ko rek jox ko ambulo mu yónnee ko foofa gis nga bég gi muy bég ba gendiku la ci la sa aajo di fajoo bu dee sëriñ ba yor daara boo demee tey doo ngay amunu luñ añe nga xëy rek wàcce tonub ceeb bég ga muy bég ba gendiku la rek sa aajo faju moom la sëriñ tubaa di junni ni fa nasratu lxubbi min cheikhi ila muridihi hiya almasaya walxula gendiku sëriñ bu bég ci ab talibeem te yàlla rekk tax loolu misaal naa ko ba tayyi ku weddi danga koy laaj cheikh moudou fadal mbacke ak cheikh moudou bu sa jeng bi nga xamee ni sëriñ tu cheikh moudou fadal bëgg naa yeew yi ay gani naaram te dara nekku fi ba ko sëriñ moudou bu sa yëgee dem lijjanti ji loola indi mu ne ko weexal nga bët boo xam ne sa bët dootu xonq misaal naa ko ci beeca cuun ba nga xamee ni cheikh saalih war naa ruuj na ba war a bay te amul aw jiwu te lu masa bay jox na ko cheikh abdul ahad mi magam te rus naa laaj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamante ni beeco bett na ko keroog ak lam ko bette keroog la affaire am baax waaye ñoom duñ wax kenn dara waaye nag boo ñëwee fekk fi bët bu xonq nga weexal ko ah keroog sa affaire baax yàlla xam na ko wali yi da ci am ñoo xam ni seen pajuk aajo ci doomu aadama mi ngi ci seen mbarum bët luñ xool luñ ci jublu rek yàlla def ko buñ ci jubloo sa pajuk aajo yàlla def ko buñ ci jubloo nga yàqule am na ci wali yi am ñoo xam ne ci seen làmmi la nekk buñ ne accam rek muy cam ba faw buñ ne akasa muy akasa ba faw misaaloon naa ko ci sëñ Cheikh Matilay mii fi jóge Barki Démb fekk booba dama dem booba nekkagul xalifa booba Alhaji Baara fi ne may dem di visité ji garab ga nga xam ne fa la Cheikh Ibrahim Fall doon jaayanteeg Sëñ Touba may dem di gëstu ji mbirum Cheikh Ibra ak jaar ya foofa ca Mbacke Kadior bi ma ñëwee ñu ni ma mi ngi fi booba ki ñu wax Abdou Assis Madialis booba xam ngeen sama wëllëre la daanañ jokkoo téléphone léegi bi ma duggee dëkk ba ma woo ko téléphone ni ko man de maa ngi Mbacke Kadior mais dañ ni ma Sëñ Sidi Mokhtar a ngi fi Cheikh Matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga woo ko ndeke booba numéro Cheikh Ndiaye la ma jox ma woo Cheikh Ndiaye moma yóbbu ci Sëñ Cheikh Matilay ma def direct ci këram maa ngi ànd ak talibe Sëñ Moudou bu sa jang bi ñu wax Taala Touré xam nga gars yi dañoo mën a weddi léegi moo tax looy wax lu ni rek joxeel preuve moom laa àndal ma demee mané ko man de dama ñëwoon ci dëkk bi doon visite si jaar yi Cheikh Ibra waaye nag alxuraan dani wa aato buyooti min abwaabiha booy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xottiko ci kër te bañ sa mbubu xottiko jaaral ci buntu ba ma dégg ñu ni yaa ngi fi ma ne bala maa dem ca barab ba naa ñëw siyaare la ba nuppi mu daal di bég lool kami alxuraan ba ma yoroon ma yëkk ci ko jox ko ko mu woo ndaw jox ko caay bi ngi gis bàmba ñu ko àndale kii lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nanga ko ubbil daal ni ma boo génnee ci sama buntu kër bi mu ne ma am na ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërale nii mu mel ni ab bassin
muna muni mal ëkk goge ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba bobu seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi muni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bik na am bik mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok man ko man day bik na am bik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la mako waxe de dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matlay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matlay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatou gu mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna wéddi lol dañu mëna wéddi lool ndax digna ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëna rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ abdul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahamoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blat xamni mom wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen balma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yi ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne cheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara jeep extra ñu koy gëreem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba arébaré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom
ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bo day mutul 50,000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu bo so bu ne indi ci daara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sa borom fay yalla xamna ne kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma ma lamb sama poste diko jox xass mu ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mu ne señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxawu leen yalla yalla barkeel seen liggey bi ci war ma yonent bi bi jaay Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continuer di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la addiye sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye terewul rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khair jasaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen ñi lahasayu salire bay fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi max ni moy juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bekk ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yoyu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoni wu ci way ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talel leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay beug lu bax rek la tel nene ko yalla delo ci seen jef yoyu mu nek ak pay alquran nena al jasa wal ihsan ila al ihsan jef ju rafet duma ko fayé lulul lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye beug lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi nan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppulen ma ñu ni loy wax ni mané soppulen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal len ko ci daara way xamna man sopp len ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma len bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma len gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis len kon Seigne Touba ngeen beug kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé muna maneko mayna la 24 heures doto len gis da amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmm yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Abdullah Ali salatu wasalam mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar parti bu tékalé parti bu dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mu na xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mu amna daïra bo xamni formé wu nañ mu na xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé serigne ci al masjid ad dirar dispersé serigne ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé serigne ci dispersé talibé seigne touba yi dispersé talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lool kep ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qabl mu ni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxé ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jox né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jox wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar moy dialogue national wan ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ dolege ba diggo ndax jamm am yonante bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kesse la ci bu yalla bu ko yalla waxiwul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni ma muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usi sa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji sen conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alayhi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu taw wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama jum ci aya bi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين منو كداير بو بو غيسه من لا سين كونغري جارنا فكجي سينو كونفرنس جارنا فكجي سينو نداجا جارنا فكجي نا منو كداير لا بو خامني اي غور يالا بير اي دير نياغا فا فيه رجال يحبون يتطهروا اي غور يالا بير اي دير نياغا فا تي داير بو مالاي واخ كون سين كونغري جارنا فكجي parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ko beug jam man yalla dama beug ko sel man yalla dama beug ko bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ko super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu lañ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtan wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñëw ne ba daara ja boo maa ngi fële ca raay ba ñëw ne ba daara ja ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par parloo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tawut noonu la ma yàlla bindee li may wax yàlla rek a tax par parlowuma suma bu ma waxee ba noppi nga tiire ci ay enseignement yu la mën a jëriñ rek nga jëriñoo ko lii rek may téel lii rek may téel al isbu tarqiya isbu tarqiya lu ko disperse isbu tarqiya lan moo ko disperse waaye tëriwul yàlla nee na am na fa ay membre yoo xam ni ci isbu tarqiya lañ bokk mu ni mu ne ak ñoo sincère ci liñ ne sëñ Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ ne sëñ Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mu ni boo demee da nga fekk ay góor yàlla yoo xam ni sëñ Touba rek lañ gëm sëñ Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperse leen mooy al masjidu dirar benn élément la boo xam ne mbooloo mum dugg disperse ko parce que moom ay intérêt day doon koo xam ni day doon koo xam ni bu dee nit la boo ko misaalee ci nit day doon koo xam ni lum jiitewul baaxul lum bokkul baaxul lum dirigewul baaxul ku mel noonu lay doon moom beneen bi ci des day doon nit koo xam ni day bëgg ak pal goo xam ni folliku du ca topp mooy maa fi nekk ba faaw maa fi ne ba faaw bu màggatoon ba kumurit moo fay ne rek di law lawi moom rek bu màggatoon ba kumurit moom képp fay ne di law lawi subhanallah subhanallah yonentu sallallahu alayhi wasallam sax bimu tëlee dañi Aboubakar demal yonentu sallallahu alayhi wasallam bimu tëlee dañi Aboubakar demal moom lay faral di wax xale yi mel leen yéen da ngeen a perte 10 perte lestek ñoom xale yi mel leen yéene ngi rey seen bopp ci côté spirituel côté spirituel côté spirituel ñu di leen napaaje di leen nax ku jóg bàyyi fa doom ja ku jóg doom ja donn ko te doom ja xamul liif gu tooy waaw gu wa waxaale wuñ man leen ngeen dem loolu nekk aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñoom tamit noonu lañ mel si ñoom seeni jabar seeni doom yéen ngeen di rey seen bopp yéen yéen a ñàkk fulla yéen ngeen di rey seen bopp yéen yéen ki tax ngay rey sa bopp doomam a ngi ci situation bu luxe doomam mi ngi ci situation bu luxe yow boo yalwaaniwul sa waa kër duñu añ kooku jar na joxe bakkan ci mbedd mi kooku dara war na la koo jaral ci àddina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika kadhalika mooy moom ak njabootam bu desee mu jox la bu desul nga toog loolu nag daanaa faral di wax ni seppi ci Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou Mbake radiallahu taala anhu moom laa gis ci sëriñ boo xam ni ni muy jàngale doomam ji mu jur di ko yar noonu lay jàngale doomi jàmbur jiñ ko jox di ko yar Serigne Saliou Mbake radiallahu anhu xam naa man ci moom laay jéema roy kon inshallahu taala booy ñëwee ci sama daar sama doom yi jàng alquran ak doom yi jàmbur yi jàng alquran ñoo bokk lal yi ñuy tudd ñoo bokk néegi ñuy fanaan loolu moom seetlu woon naa ko ci Serigne Salih moom moom doomam ji mu jur ak jiñ jur jox ko lay male ci njàng mi ak yar bi aadala nag ci réew mi moom ku sa bàyyi di gun naa naat ah yow tamit ka dalik loolu aadala al masjidu dirar élément boo xam ni disperse rek ko tax a jóg mbooloo moo dem am na ci disperse rek al masjidu dirar sun borom tabaraka taala wax ci aaya bi ni kurel boo dem kurel boo dem ay góor yàlla nga fa yoo xam ni pire et dire lu baax lañ bëgg jàmm li ñuy bëgg di ko dox di ko wax nga dem ci benn parti boo xam ni ña fa nekk dañ leen di tudd ay opposition radicale, membre de parti radical, nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste, nga fekk fa ay ñoo xamni ñu radical lañ, saga mutassa yu fone yi rek lañ fa nekké, waye amna ci seen biir nak ñu bax ñoo xamni duñ saga kenn, duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi. Nga dem ci Ibadur Rahman, nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical, nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical. Al masjidu dirar, al masjidu dirar, mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp, mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire, seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg, pire et dire, pire et dire. Mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel, ñoño mata togal, ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan ñen bal nok ci fekk mané ci waxtaan sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni wa daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewleté te ñom ben oxistif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi jida lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund waye cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxistif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxistif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan ni waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jité wul contre ko luñu jité wul rek contre ko ñoñu moy kan moy abu amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abu amir rahib fo gis kuy tekkali aw nit tuddé ko abu amir rahib nga xamni serigne bu joggé sénégal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: universita traditionnelle ou pour
0: online serigne touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne touba radiyallahu ta'ala légui fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah kana yalla taxul ngay def mbacke mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légi day mujj en ki nga tuddé premier yow dakoy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen seigne touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel mané xana Seigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolél dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal mané xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni lan melni man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaayina ma fojje mani ñibbi ñoo diir seigne bi dimbali ñu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo diir ñun koy dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba lenn kepp taxon ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nono ak dom dom non ak bay jeuker non ak jabar serigne non ak talibé talibé non ak serigne allah sahajuru fin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay bolé duggal ci kamb muna mun wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ suci sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxawna jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom takkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xoc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atter nga sa atter atender nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolu moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma zalimin kuko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi kuko defé do réussir wallahu la yahdi alqawma zalimin kuko defé do réussir bokki auditeur radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fekk bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonntu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yonntu yalla muhammad parce que ay kotam ma ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem coaliser ak ñom bimu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yent yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni légui ñom ñokay sen li yonnati yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi té koaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma téé mom amir sa dossier yépp ak ma téé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp ak man abu amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonti yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la koaliser dat ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu ngi koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musriko na defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañ ñi dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañ ñi dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay riño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alal jamburu nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alal jamburu bal toj alal jamburu bal tal alal jamburu yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi lu ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug serox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alayhi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waaw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bam leen ko waxe la gaay soga dal masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dessoudre yemu ci dessoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena ma zakaré ñepp la dégasser jogel ci poutine nga dem fi ci erdogan du xam ngeen ko de erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñu tuddé rapport diplomatie muna am muni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membres yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrealé yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nu rok sun jamono bi ngeen bal ma ak nu rok sun jamono bi ak nu rok sun jamono bi ngeen bal ma waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutuñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkunu ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daayira waxuma ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonné ku nekk bitim réew nga xamné fam nekk du fa déli fay ko xaliss mu défal lako lan lañu yalla waxon ci alquran sun borom da wax ni wa'budullaha wala tusyriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى وجار الجنوب وصائب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم من سورة النساء ايمانكم من سورة النساء وما ملكت ايمانكم من سورة النساء يالا ني بو نين ما جوخي لي موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين نياري واجور سين نياري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni lama nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delo ci suñu xel te delo ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ci tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokk dekk ba nopi bokk deret yalla bolé len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxé yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wéssu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنو بنين بوكو دلد دي ويان كوي جاي تي سوف والجار الجنوب دكندو وخني بوكو لين دارا تي دلد قنا لول ادم اك اوا واي يينا دك اخي دكندو nga amel ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yow yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkandoo bi yaa ko warana protéger légui yow yaa koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moma dëkk ah baax na wal jaaril junib wa saibil janbi sa compagnon ki nga àndal di wayaase ki nga àndal di wayaase yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di wayase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ñoo bokk auto wa saibu bil jann non nak alquran waxe wa dha'ibul janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daire jar nako ndax li ab daire jar nako daire bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla lako tanal dekk ndo gi yalla lako tanal li lepp luko indi al asad en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu salam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikulo en mang len di moy ci ndikulo en en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikulo muy ndax bagn nit ak añane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bagn nit te tego ko fen lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni membre daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonante bi ali salatu wasalam neena rikwaye wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante mu ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mu ne bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mu ne xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu la yonent wax ali sallatu wasalam loolu lay ñentu wax waye diiw banako adina ak al-akhirah ñi la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolu mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani at tiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp soxal nañ leen ñepp sosal liñ bi xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta wax señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën ta jël sa gemiñ wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abou bakkar cheikh abou bakkar tidiane waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh maye ñess lu rafet muni kon na ngeen moytandiku boddu konté moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam la ko gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak ay jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes nima koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fu mu joge fekk lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabarak wa taala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba legui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes tay tay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace tay tay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek limna xolal sun réew mi lima waxon barki demb xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tuubal mag ñi lay tuddu tuubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ.

bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du sorti niki yont yalla nooh ali sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax lele yalla préparer gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale goor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopam pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nekk exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu ci sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé bu waliwu seytane nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax seytane may na katunuk seytane mu mëna waliwu seytane tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu seytane la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wer weredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sàkk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna sawjayni
lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonté ben mu jeddi bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayr minha aw misliha to mi ngeen ko jàngé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis nañu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bagn fa joge xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek te xol te gëstu te lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu lacc cheikh abdullah ndax man nga dajé ko nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashar bo xole ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddeek beccëk cheikh abdullah ta ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek
jëm joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah had waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par par lo wut waye wote jub ak jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba nopi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xamna ko do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy li momal bopam manou tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jende gele mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ah yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jub ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gelam yep yobbu trésor waye jub ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xamnako do réussir jub jubal jubant ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanteti mu jub waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop
lolu tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi solo gaaw jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nang suukaram duwañ nang suukaram mu ñew ci cheikh abdul ahad niko man day dañoo nang sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako si abla niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jot sa soukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh abla ni delo len ko soukaram ñu niko kay jël sa soukar cheikh abla ni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del siwaton jamono ha jamono dana neex de bu del siwaton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu siwaton bu cheikh abdullah delu siwaton mna wa jo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebele keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama beug mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la beug nga joxe ko legi legi legi legi yow bu fekkonta ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk tuba la tuddé keuruk aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali usul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah had sincérité manouté ga ragal yalla ga foko takki wessu nak waye ité jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam té ko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fateliko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoxa neewon na jaaduna yalna rafetna ñuy fateliku gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu
gañu tégon seen tank ci al-kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikku mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daadi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikku ngir ñariñ liñu nekk won ci kaw suuf mu ni haqqal bukaa ala saadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alayhim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ni gatcha nga laama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikku wala bok mu ni gatcha nga laama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikku juroom yaari asamaane ak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli wu saytane bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asaman neena walli wu saytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu saytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gané jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlë yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko bëgge liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yi amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni Seigne Touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel
wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tudde ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tudde ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatou jaxate serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ku ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won deukam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdoullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñe mak te am doole ñuy seddo alal je ñenen ñi def fune way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ngi leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fune jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum cheikh shoaib mbacke masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante
bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekku nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk xam nga ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji cheikh soy bu mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa deme waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané ko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soyi bu wagniko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima seigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika cheikh abdul ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jubjublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé njub gi mom da ko judduwalé samay nopp da ko judduwalé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé njub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdul ahmad mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamono cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massan ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi
xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sore wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day baña fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jamaa dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba moni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna djub waye wallahi bu len omar gënul wona djub omar man leena djubanti dalena gëna djub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn madinatul munawwarah taggu omar leg leg nga gis sahaba yi bu ñew tagu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu dégg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibray da ñu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdul hadd delo wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul hadd
bari na ñoo xamne dañoo deung na deung deung waye Cheikh Abdoul Hadi leen jubante jubante bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijjal la jubanti tak len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi di kayan kayangi ba ci bangu buntu keuram falay fanan nga ñew fekk gi min gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayan kayangi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam doom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني مانغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني اوامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy daldi ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonent sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu déggé war da nga ko aristiré ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé ciamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax
waye momit fofu la yeb munuko partager ken munuko partager ken munta jubal ken jubna nak mom waye munta jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax ganjax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaire sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heur bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la manu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sarti ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni kuñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jelewat ak tawarte ak jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wér ngay am courage ay wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarce ab discoursam dalay sarce discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al ake dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarceur bi nonu mu koy sarcé non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement
al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtadi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way yaqtadi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessul ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman fena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abduljamal abduljalil aw abduljalal abduljalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abduljamal abduljalil aw abduljalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk señ touba gi am ben way ñi woy seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parparlo mané ko dédé dama wax fi ma miné parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama wax fi ma miné mu na kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis na ko ci biir njabotuk señ touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk señ touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti señ touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won señ muhammadul fadal cheikh muhammadul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da gëna di yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji na ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu ñëw ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem ana deug bagn ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djublu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexal manut ak yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou ma misale won koko manon abdul jamal
mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dak dem aljana tar bobu rek la jakar lol.

ci dimanche yi wessu te deggu len nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane lolo taxol ñu bëggona waxtane benn tombu ci bo xamni li ñu tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wassalam lolo mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa alayhi salatu wassalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adamé ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wassalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu posé julit ñi question na len way yeen ñi wax ni isa do doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la lolu luko waral isa ruhu lahi la lolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamal len ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wassalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masala adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama alayhi salam muni adama alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wassalam juddu am ndayt amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon bon amna nday bay la amul adama nak mom alayhi salatu wassalam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa inda lahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa alayhi salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom len tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yekati ab jam def ko mu nek orientation wu aw xetam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wadjal tabarak wa taala enti yalla isa sun borom ang ko tambale wadjal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam

xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud anata bint fakhud mo jur maryama alayha salam mi jur isa alayhi salam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yont yalla musa musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umu musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi juru fa ki maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru maryama alayhi salam muy anata nga xamni borom kërëm moy imran bi nga xamni yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jur bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yeb nani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama bëgg bëgg ci mom moy dama bëgg bu ñëwé jamono duma dox digëm ak boromam biko bindu te mom ko duma dox digëm ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digëm ak boromam dama ko koy jox libertém digëm ak boromam moy budé jigen sudé mourou duma dox digëm ak mourou mukk duma ko ni dang fi gat nga téñji duma ko ni da ngay woté ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def da ngay gat fan dédé dama koy jox hurriyatum suko nexé na mourou ba ca cioncala suko nexé na mourou ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara duma koy jox liberté ci digëm ak boromam bu doon julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digëm ak jaamu yalla comme niko sun jigéen ni jamono di défé nga am so doom ju jigéen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bu non bu né duma tek grafas nga ne ko kon de do gawa am jëkkeur bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bintu fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigéena du dox digëm ak boromam daf koy bayé ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa digg ak sa borom moy sa shaytané ku dox sa digg ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa digg ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer shaytané ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa digg ak sa borom te moy sa shaytané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm nako di anata bint fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatum dama koy jox liberté ci sa digg ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabaarak wa ta'ala bam ñaané loolu bu neppi dañ suñ borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji
jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma djumul bimay jangale ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal al-akhdari rek dafa wacc al-quran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yaron sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xalé ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko horiyam ci muru luko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xalé bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbël té ndayam ak ko yobbé dañ ko mujjé ëmbël té ndayam ak ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhoul mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ci ngeen da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryam alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajje jibril mi ko indil ruhulahi fek na boba sun borom begele nako ni yow maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wasalam ñaan sun borom ko tudde isa من القرآن بمثالني إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين أو كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحسيس ملائكة دي نيو مريم عليها السلام فوفو مي جامو يالا ام ليبرتم ديغم اك بروم دي جوخ يالا اقم فلاكو ملائكة يفك نيكو يو مريم sa borom neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakunu kun rek fayakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa isa mi nga xamni foko fek al masih masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko lalé mu wër nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku dé bu koy lal muy déki koku moy masih bu koy lal rek muy déki mune koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax mune ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla euma soxna ba maryama dima jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama domi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wulay don digam ak boromam deugmal alakhira won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jaam ñima gëna jégué ci lay bok
alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yonte yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu nan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahoud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusufa najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bu mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi bu fa gëna tay lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yonte yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci poche maryama ci misal maryama dal di eumb alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lir rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yonent yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñublang bi kharuna nga xamé ni yonent yalla musa la jamonon tel te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téral lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo genn jigen bi wo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busu ba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul sa gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fek sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bour bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mom rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yere won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum ngireelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy weddi yalla
lire bi ne ko sama nday ya ne ci deug bul weddi yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deye tamit aljana lañuy dekké ji nday ji ngeumam gëna deugaraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci bir so ki leen ñettel moy yonent yalla isa mi alayhi assalam yonent yalla isa bi nga xamene maryama alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow buñu jaaxal goné gu juddogul numuy waxe yonent yalla ni jebbe di wax isa alayhi assalam ci la waxe ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tire joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal nama fuma tollu nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal nama may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def nama hit kat digal nama fuma tollu li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dund yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal ci dogalam ni man mangi bok ci way taxé ni duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bim waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba noppi jamm ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jamm ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mun yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay doon bis bo xane jamm ñu ni day lay doon ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na doon bis bo xane bisub jamm lay doon shaytané duma ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayawma yuhasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yone jamm xolal yonent yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci agge man nak ma defal jamm ju ni day yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm juni bey yalla nñ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla du don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allati fihi yamturun muni deg leen wax ju deggu jim wax rek yen ñi warante ci naan isa doomi yalla la du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu
li moy li wer li ngeen di werante yep mune li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu lañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération walli wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération da walli mom mo ci gëna gara gis nga walli walli lu mu am am daraja lu mu jégué jégué yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom walli mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni walli lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika yit lumu bax bax bax munula jariñ te gemoko samé munula jariñ te gemoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngoy orienter nit ñi mune du sa jarignu ñu ne ko kan mune boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do massa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane ma ak mom ño bokk ndey ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mune aisha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yonte yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay weddi du ñam ci weddi la waye dañ ci boole di la fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallallahu alaihi wasallam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yakali bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yefi dafa doy yefi doyna ni kon nagn ko sakal pexe
ñi ñuy def ñi nañ ko ray ñu daldi organiser dugg ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat ñu wax ben way buñu wax sidat ñu woyé sidat fay ko alal ju bari niko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonte yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba mel yonte yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko faka sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg gënne informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu gënne di leen ko informé ñu ne ko yow yaay isa da nga bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu pisalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defuñu ko yonte yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp lool la wolof njaay di wax xana naan yeene neeg la borom ma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan hakima suratu nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi ko waram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom gi te moy isa alayhi salatu wassalam ni ko ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienté ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yonne won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolou benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa yi nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di maryama maryama nun la préparer domum ji di isa alayhi salatu wassalam
amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ma min mauludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khalafa al hadith hadith bu xaw gudd tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xet ñaaf mu daldi yoxu fayasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xet bi ko shaytané xet mom lay yoxu mu ne ila maryama wa ibnaha bam dess maryama ak domam bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lool jotté wut ak dundu dara fekk setané moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xale bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xatu setané xeyna ah mu baña joy legi nak sage femme dañ koy dal di xet pour mu joy di xet mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaron sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulul ni setané dana ko xet mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaron yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg féké ni jigen ji la jang na diiné mu jang nodd jang li xam xam nga jigen nodd waru ko li xam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko défé dara neeku ci bu féké ni fam koy défé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dond ak li xam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xale bi juddo ci ay tankam lay jëkarot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xale bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi li xam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor li xam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné ki koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar bu ñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci wat lolou motax serign si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñuy sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimné bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci wat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo muy sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ba nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mu ne bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay nday koku moy ki nga xamni mu ne yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal
seytane musuko jek ma'sumatan min sarak ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis new ni ciap ci kanamam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam niko yot bokko ko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deytuhu biawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhiri kon shaytane mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytane mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu turu yalla di sikar ba yag shaytane seset duggu ci négg bi don ak lèr gu daj kep négg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamma no def ba xamni manay katchor bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci sina kaddu yalla yaramu dom adamay degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando mu ne ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mu na ministre son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mu ne ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ki isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg bo gise yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi mu mane yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gise isa alayhi wasallam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi dé agn di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak neke moy sangu sangi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek budon de sax deki bu de won sax deki defa na ni netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu ndap ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow dé ma yow ñoo bokku fuñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé suñu bop bolé suñu yobbal waji d'accord ni daldi bolé suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi rocc ku dem lek wén mburu ki sant jaxaté da rocc ku dem lek wén mburum bayyi fa wén nga xani dal bu ko ésané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ reer jot comme jaxata la sante ah esa ni ay ci ñu reer
mu génné yatti mburu yi mu jël wenn ak genn wall mu essa jël wenn ak genn wall taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla essa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosi ko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenni lol tax na yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu nga amal di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom bañu xeye di dox di dox di dox suñu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wa ni ñokket jog dem wa di ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ni dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam wa ja ng koy yim ci mu'jisa bi mu def waaji ngir mu delosi ko na xamna ni ki adina fekk nako ba meun ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosi ko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla isa ni la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sirna isa jël yab yu ni kucc la fañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tif dox lo am la fañ biñu do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waaji parce dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amuñ luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggiloñu ñu ci alay sa ne ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mune ko ay isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bur bu fa nek bu febar waye nak bur bi kep kune man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waji ñewna dugg ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yu dugg ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kèn fébaru fi mu fajj ko ñu né ah saway defal ndang dëkk bi da am bur bu fi fébar dé té bur bi kep ko way fajj té mëno ko fajj dalay ray dé mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko saway té nga bañ dugg ci loolu bur boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bur bi
ni diko alal ju bari mune ay jani andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison esa mom yatam yu bune kucci ni jugal rek waja juk mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour bëgg na febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla esa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ay wajile bayi len ki sama xarita kino andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema faj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko koy faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko bayé ñu and ñom ñaar dox ba genn dëkk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digënté ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digënté ak deego wex gi tal nga na rena dé wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dëkk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gënt ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li de or la wajin la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla esa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek kay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am mu ne ha mu ne wa mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem esa mo ma ngay waxuy dem rek beggu ta tekkale ko yent yalla esa ndax esa musul nako ci deego wex tal tayit kim tan yimuy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi esa bayyi fa alal ja bimu dawe sempu xelam dem ci esa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndele aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complo rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett biri gi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett biri gi ora fa nek nimay def moy damay posséné ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett biri gi or yi ta dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daal lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritou yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu wo waji ni teul ni ko way ma lekkon mburu wo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nanguni mo lek mburu wo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko la fañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doomi yonent mba ñi doomi wallit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi walli lañ alal jaral na leen lu ne
jaral na len sank seen diine jaral na len jaay seen ngor jaral na len jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon ko par lay doon waye alal jaral na len amna ño xamni non la adina fukke seenum xel ba alal jaral na len lolou social asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ci nga xamni dañ ma ité lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim defena microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gorul won ba dara xasse ndap bañu set balañu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eub an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما سائر منها وخال ما جيجن نيلن كوتي بغا ام دومي وليو كوتي بغا ام دومي بروم خام خام منا مني نان دام سينو غيس نان دام سينو غيس قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ما داخ موي سين غيس بي ني خول ني رك سين بدي سين ناغو بدي ديديت moy say mebet na gat bula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gi la tak becc yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah dañi da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi walli foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal juñu jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronata sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tam gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo leer alcorane wax alcorane dañi sajji leen seeni xif ci bëgg alal yow say morom yi jek bo démé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlale fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñu maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyene am njabot gu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko di batere rek gor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni waya xasna furo joxuna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom keur buñ bëgge dom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko dom yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup serem ma jox ko domi yonent
yalla neena maryama da takup siram ma dox ko jox ko domi yonent xamone nek ak gor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax gor mom man na bon te duté ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi gor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamna ñu responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la gor lu mu bax xana bax ak ñu doon.

ba am dara ci gantax gu bax munuñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam muni chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayu sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna seenu tar bu len ko won wa daayira bi seenu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef prof ga yutal ni wey gayne fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci buxaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu buxaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu subtar muna ila ma saara minha lool li nga xamni yalla lako binde mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla binde loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma saara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam yi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna sabtar bala feñ na sa jëkkeer tew yeen ñaar dong ila buhulatihinna sa jëkkeer rek mo wara gis sabtar ila buhulatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisse hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen muni waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñew fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muroko min ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek wa tax suñu borom ni afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut

lu l'islam xam la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko jëkë def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayyuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeenti ngeen di ko torante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé warma non la dereti doom adama amé warma ken wuru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé warma ken wuru ko yak ci tiaxan ken wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amone na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut wa khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu liwut ñi nga xamni dañoo saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gulewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko benn president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncio yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ca ba am ca alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambalé xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank ken duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi ken duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta qadami
tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytax Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma digeti nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamé yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah ta'ala motax sun borom tabarak wa ta'ala ni يا أيها الذين دفني سن برام تبارك وتعالى دفني الذين يحقلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبته شيطان من المسي سالك بأنهم غالوا إنما البيع مثل ربا سن برامني غاني خمني دني لول على البليوت ñi leral alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soufu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français ta xam nga ni momo souf ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju len liw mina mune dañu melni mufassiruni biñ koy firi nenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdof foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat mune même bu fekente ni nek na ci bamelamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bammel bi comme abdof abdof du tranquille du tok ben place jout jout dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay don neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lekatu riba bi jog ci hopital yi bi jog di dagui bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir na docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dagui bi delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al-mas mun way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waaw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nagam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal leen yalla tontu yalla ne leen man may daganal may haramal ñu ni waaw mune wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce haramal riba man yalla ma daganal commerce haramal riba ginaaw man ma mum alal gi lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma haramal riba leble fukku ñu tégal la ci dëram mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsi muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbihi fantaha ak koku day fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degg na waratew sama yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbihi
deg na waratal sama yonent bi ali salatu wasalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wéccaxtay loxom ni bis ni ko tay dootuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila allah lam ca jota def mana muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla muni waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na moñiko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mum ñu man ni moko mom mi diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mu wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mune la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nopp nak mom mu xam sarti ba nopp wagne ko duggu su boba yo eumo bakkar duggu na ci serveur bi waye du muy duggu ci serveur bi xam na ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré ba nopp wagne ko duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek operateur yi mom dama leen jëlé leñu operateur yi mom riba la ñuy dundé ñom riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sepp xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message bu mu ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu duggu na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérou dé woné amna luñu la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo ok mu arrestéré wu même bo ok wul sax da ngay gis nit wala rawatina nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique
nga yone len dalal ton bo xamni sen telephone bo len woyé missing ngay dégg missing ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yone ko dalal ton bo xamni mom soxlawuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ni fi diw sangam fe diw yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye woyur bi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel woyur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sa ci tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn ay fenn moy samba mba demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañi deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama deglu ko lum doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki ndialo aw fenn ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko sowu lu ko waral waji mo beug xalisse ko ci yebbu beug ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la beug di deg fu mu toll fum gisse lu mel non rek faaw dana ko deglu faaw mu lire ko faaw mu cliquer parce que mom lu bon rek la beug di deg ci ko ab safan rek la beug di deg ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi beug ab safanit lire nga vidéo wu jambour sa xaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba neena ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fen kat fen wum fen yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fen kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sari adi tere bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi doole jum gëna mëna defé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek seño ko sarxé seño ko maye ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal seño ko lek seño ko sarxé seño ko maye ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sharia ni kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaaba nak
jenn tuyaaba mel mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaaliss bank xaaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu ma ko yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñu am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momo ko bokay joxe do ci yene jenn tuyaaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñew ni ko tel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wessu won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax gem yalla ko man gem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci daara ji kera bima deme et mangi tok ma degg muy téléphoner bankam lan la fa am ci li tégué ci xalissam bam fay denk bima noppé mu nax lol de amul solo ma degg mu lol de béré gul amagul solo kéraw la fa mujj déluuma batay kéraw la fa mujj wa to chaque ki moma sonal lol ndaysan mi dëkk ba paré domam di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaaba de do ci am tuyaaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye bobu ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñew ci lolu ndax li tax hadith bani innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lolu yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu declarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu sénégal yépp saga nañ len bolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliw yalla yi di lek riba te dina jam am du ma sa am ku len ko wax da len dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw
wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la massa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih am nañu jang fahathilu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih sun borom wax ci hadith ba ni hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu doon saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mboro mo xani nangu nañ ni walliw amna na alquran ko wax Allah inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun allazeena amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangul nagn ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni du waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangul nangul nagn ni waliw amna ndax alquran ko wax mum ni ko weddi waye nak ko len tudal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na lim ko batay ni walli wi li ñi bari bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judd walé wut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nuppi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonantou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujjii man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walé won wilaya waye dafa soobu yoonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko légui amna ijaba waye nak bum baye lim jappone de suko baye rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy
walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla da na mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa crossé bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi xamna juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnou ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh madou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslantuhu bil arb hadithu qudsi la hadithu qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte ni dinañu dundu ci jamme dinañ dundu ci jamm da ci walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba way amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yabbi dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan muni ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xane moy témoin bi kon ñent ngi non yonenti bi rebbu ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek sa'id bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jinni nga ne ko waye nak bu traité diroom benn jinni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen ka salik ni waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisee yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni riba sabuna baban riba jurom ñaar fukki buntu la jurom ñaar fukki xéti bunti riba la waye bu mu ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dirhamu riba mom yonentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jaalo
20 njaalo ñaar fukki njaalo sallallahu alayhi wasallam neena benn dërëm riba moko gëna graw. Khutba bi yonentu sallallahu alayhi wasallam min ko khutba kérok yowma arafa di wax ni lim amnisti ci walu riba min ko tambalé ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistier di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lim wax lerna hal balaghtu ndax lim wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna nga gaay yi da ngeen len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashhad yalla ya deg de sedel allahumma ashhad yalla ya deg gaay yi sedel ñen ñep neenañ lima wax leerna de ëlëk mu fi jog ñu may tuumal allahumma ashhad yalla sedel alayhi salatu wassalam. Leg mu gessu danni falyuballigh as-sayyidul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu halol bu nopi day gess mbolo mi ni falyuballigh as-sayyidul khayib ki deg li may wax te fekke jotaay bi nako rapporté yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acc ci wul jot li leen mako fal yi balix ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yi balix saidul khayb ñi fekke nañ mako jot li ñi fekkewut ba demé ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax légo lég yonent daf ni légo lég way fekke aw waxtan du ci mëna tirer ben leçon waye nak mu dem jotliko ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahm doom adamay dañ ci rawante am na ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahm ñu ñep jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh sayyidul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd maa ngi leen di ñaan gannaaw tey bima amnistier ba noppi maa ngi leen di ñaan bëgg jàmm donga tax ma amnistier kon nag bu leen fi jóge waat gannaaw bi di dóorante ay korpañ ak a fayonte ak a def réglement des comptes ak di def ay réglement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mu ne bu leen fi jóge di def loolu de ndax amnistier naa li xew ba noppi amnistiena bepp alal bu dugonte lewut amnistiena ko a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistiena ko waye a partir tay bum amati loloy indi jamm waye bone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëkka gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent loolu la doon bañ mu ne bu leen fi jóge waat di taal safara comme amnistie na rek bàyyi leen mu sedd jàmm am ndax jàmm gën jamaa wala fa ko wax jàmm gën jamaa wala fa ko wax de la tarjiho baadi kufaran bu leen fi jóge sama gannaaw
di neubu ñek di neubu ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu lan moy neubu ñek ak wor mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg suuc sa morom kenn ku neen da nga goxi li nga goxon la yarjihum ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am lool la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangalé té limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dinan ma nga may de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbolam luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am amnistie événement yi nga xamni dafa amone te ay mœurs am ci mang koy amnistier muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni mœurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak parparlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di Sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé ne won na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako
mané ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ci umma ba ci xéer wo ci peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texéri wala ke gëna mang ko daan fini ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong lañ yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am rénki manam seen xol mo mustabax yak alali jambour de leena saf ndox mu neex am na ño xamni yak alali jambour de leena saf ndox mu neex buñ sañon kèn du am dara yéene wuñ kèn dara yakamti ni kay li ñu toj bam wissé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dia da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujjii depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlem ak yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: alquran misal nañ ko de fa khala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakasabu faqruha fadamdama alihim rabbuhum bisanbihim fasawaha lu ci yalla tek fala yakhafu uqbaha mako eliminateur ragalu awmuji lumay ragal fala yakhafu uqbaha mako elimine kon sallallahu alayhi wasallam amnistiena deret amir ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deretam touru mu ne haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yakku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñuko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yu bula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say preuve ci lu nga yak deram ci lu nga diko sosal wallay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimna ni événement bi am moy ko yak ku dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gil ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci deru su gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru su gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
1: pourta bo demé yalla sutural nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonentou ko wax dé man waxumako yonentou mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonentou ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yomal xiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nasa jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yépp mun way nak woman ahyaha fak anama ahya nasa jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defa andal ko fak anama ahya nasa jami'a bakanu sugor ni waran ko jël nga taxaw defa andal ko ba bakanam du ca dess defa andal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu jureel nak aka jafé waye tiyabu jureel gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defa andal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram kat l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali

yegg fi seen borom fo xamni sa bo len togné mba nga togn keneen ñu duma la dañ ci am droit yalla len ci may droit bobu ñom amna ñu xamni yalla len may droit bobu sa bo len togné sañ sa bo jaddé yoon rek sañ nañ la yar lotax sahir bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sahir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu dima wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sa nopp bude sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma rombu waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi weñ wuta dal de waye neena xam nga lu may tont man sun muntaha muna mani wa akhifu jegal nako ba yag nak mu wessu jegal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo demé waxuma de xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way way kiye bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahnini waxuma da am kuma bokal autour do nga ma defé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox ko day laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba al qisali wa akhba al ahwali ndax muni nek fi di werante manak du man yow ak du yow gat sa ngeej sa muna muni lolou moy li geuna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax de waxu mako mustapha mbey sa waxu mako keccat metta nak keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeej sa min akhbayil qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhbayil ahwali ak jëf yi gëna bon ñene ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo loon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku ruk mané loolu day na ci exemple khisab abdurrahman ibn auf lu mu defoon moy dafa am ben jigen bu mu doon xëccol digu tool mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampé dana ko sempi de mu ni ko boko sempé yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leeru beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu guñu gasone loxo ba dam nekete kambu ga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu da di koy rukku ni laalo yar ko fasase non la amé ci waliyu yalla subhanahu wa ta'ala waye waliyu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg Muntaha Khasaïd diko netali Seigne Muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netali muni Seigne Muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulam talata nga daanu xam bi nga xamuliko ngay xol ki la door muna muni yow nekko go murid sadiq
nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la doon nit la wala jinné képp néna gessu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom mom da nañu yaxal doon mourid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk leni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fa sasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñuy wax Ibrahim ibn Adham Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba soori dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugu bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wowo tur wowo ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri wali bi mu waxé lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawmu won yow yaay ibrahima ibn adham mune ko waxuma la bal la de way gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndjorandaay ba ne bañ ko laaje ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug mune xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Awf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet Abdurrahman ibn Awf kay Cheikh Ibrahim ibn Adham moko gëna yegg ci Yalla muniko dedet da nga xamewul gis nga Abdurrahman ibn Awf da yegg ci Yalla ba Yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar Ibrahim ibn Adham nak da soobu ci yoonu Yalla te amagul deug deug ngeeramul Yalla don ci amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir Yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon wali wi fofu lañ wuté amna wali waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am wali waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuti amugo te amugo wa fi al hadith yanan sallallahu alayhi wa sallam neena won la tasalu ummati bi ghairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saqiraha wallahi du dañ mukk sama xet wi di am yermane yalla ñi nodd takusan di allah akbar du dañ mukk sama xet wi di am yermane yalla du dañ mukk sama xet wi di texé li fiek li fiek li fiek gonaya ndawña nangu nañu respecté magña jox leen ciir magña nango yeeram ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xet wi duñ dañ mukk dañ ci defang légi ndaw respecté tout mak bonu pi nak bëgg yërmane magi ni ko duma la yërëm ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi ni ko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha is na ndaw ji la jital ndaw bu bëgg yërmane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yërëm mak dula massa yërëm bu ko sentu sax nak bu ko seen ndaw mom bu beugé mag yeureum ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt
sayidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko di ñaari baati njariñ waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deelum deeyut kenn bataay magako deelum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol dem bu ko waté wacc mom lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexé gaay nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wul walay maga fa jaar wa dal na yalla doli ko yermandi ak njigal ta taf ñu ci barkeem wa maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bét xam nga man dama yoré dara bu nupi bu tabaski bi ñëwé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ngi ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ modou bi la gis rek sama fidunitel manila faté won na ni djégué nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax señ mohammed diallo di kenn ci xariti daara ji rawati na bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna seyne kébé ñun tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ngi bayyi xel di bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxaw ta sam ko dina ma so na len fa won xarmu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaské ci at yele wessu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yalla nako yalla jéxal té doli barké khat khati jamono yépp yalla tejgi ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko dalika ni ngi lay nuyu di lan dokkel momit ko dalika serigne cheikh jonne mom jam ngeena deg li nga fele ci amerique momak soxnam soxna may ñu lañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki at yo xamni ndaysan day and ak daara ji te musul te tankam baren la fi musu ñu ñi ko wax jissaka la waxe ri saay serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba waaw momit non la mel soxna ci ndaysan momit yalla xeer ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabot ak ñoo bu fi ci daara ji na lepp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkel ndax hadith ba day yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon nako waaw nit moom bu fekke ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dindu xorom yowmal xiyam du la ci ëpp tuyaaba de loolu mooy premier sens bi deuxième sens bi yonnentou neena al marhuma aman ahaba kon nak ñun ñep yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la si ahmadou bamba ak yonent bi di dekk ëlëk yowmal khiyam deug deug ma ngi leen di sant di leen gërem lu ko waral moy yeggi rek yeggi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lutax moy man dama yalla bal as njam la
so xamni loxom jotul gannaawam kana li mom rek moy sa bu ma julle day ñaanal leen yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay doomay fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yëm ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji amna ñu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim reew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji dogu ci dégg waye ñi mom lima yëm ci ñom ba jamono bu leen ko wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fof waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi jullit ñe fi nekk aha kay naam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yene ñaari at yi passé day def sa buy xotil doomam yi ni fi ci daara ji te masé sama doom ji da koy xoti walé pour sa am na ño xamni ren di dewel do len deg ngeen bal limay wax waxuma ko ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ne xamna ni événement man na ñew duma am luma xotil sama doom sama doom mas na mako wa papa lutax ñepp bu événement bi ñu di yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss manako bëss dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon waxal ñu non def na xamni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon na ko sama wayjuru jigen da daan fotal surge ci bayima maniko wa yaay li nak man ma gëne lim ñepp doom fotal man ma a doom bi si ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la no rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñi def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

rasul sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom bi tax mat loxom bi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoo ñoy don sama xarit bu dembu don tay atakhistu ma'a rasulis sabila bu dembu don tay yonent bi lay jël mu nek sama reference bu dembu don tay yonent bi moy nek sama khutwa bu dembu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé alakhir am gatcha kanat baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni tiktokor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kata dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joggé ci dem ci ma demba joggé ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel qui waye woro du deglu yit n'importe quel qui ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirat salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom
seigne na wax lu ne

sañ na def lu ne sañ na mel lu ne waye ku gëm yalla sañu ko gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel lu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bu and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dug man na ca genn lum dug man na ca genn gëmul yalla lum dug ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek nga saga sa njitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni meunatulo arrière ben say keuyit jeexna wala meunatula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lek nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dim mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye doko def bu kon lutax nga diko def baye jambour bu don sa yaay doko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg bu advocat te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg bu advocat te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ñoo xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndedet bul tak bul tak jangal falle xek na ci tufli ca mu wut lamba legi mu wër mané ko bul tak
xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku sey beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé ne ko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinc mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinc mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonantu bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbay ko ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shaydallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lolou ko yenenou sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase bu amé sabab rek aramul wayna bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkale ay weñ muy kundum kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé sok mu nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak koku lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar
al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi né ko nit dafa wara am ñetti xéti téggine yo xamni wuñu ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakont nak honoru dom adama dakont nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama wut nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidain lu ci ne dama koy teunk rek teggi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len wormal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax donte neexul yi nit ca lool lañuy and dedet wërtu démé non wërtu démé non wërtu démé non sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggine ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidaini ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokku na ca nga fexé ba
bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lay xone tay xam nga liñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy liñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax man na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu so borom guddig beccëk bayyi fa kër ga ñu ihtikaf bobu limuy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xani bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajul ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa baye ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga délu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab qissa yaron tou sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat aljina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat si metti ñu wax ko yenen sallallahu alaihi wasallam comme yenen yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nagn mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbiram yonat ni ko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ne jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def eulek ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawara eulek wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara eulek dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol dañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko nare lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ nara yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko yalla xam nako
kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deug rek fekk jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legi nak boma ne waw ki nga xamni mom da liggey won kep di ñibbi ñuy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy tindi ku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yoonam nekkul ci waye nak yalla waxon na len ko moy tindi ku len fitna ndax bu ñewé day laal ku ci yoonam nekkul su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa dom jé ci kasso ba lu len fa yobbu té ko ci nekat boko waxé da nan ba muy dem néwon nako bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deg ci waxtanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deg ci ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24h nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne moran tousseli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga lu ko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana nga wax koko xalé yi légui dañoo gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi
lu ci dik dula moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yurut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndeuk moy ku faatu te amone xam xam te daan ko jangale ngir yalla kum ko massa jangal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab traawu nga gasal daara ja yallantena abati ma nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax weru de nga joxe djuni ca daara ja bu la nexe nga wax ko fam koy def bu la nexe bu serigne daara baragale yalla tegal ci loxom bu djuni ba ñewé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaqa jariya la waxon nako men mbokk bi ñewé fi maniko da am ci yeen ño xamni leg am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na ma ni dama leen di wax fi ma koy def legi bala ma de na man leen dong yi fi ne tere xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri dong yaang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam du addu tere alquran yi jang du khaside yi du tere xam xam yi yep ma koy jëndi ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop
def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga né obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamné nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamné lélé nit yëkkati ko ni ma defal mako ci daara ji benn mu ñew ma jëndé ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba lég légui mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala aliwo wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do nga yi dëkke fu mu ci doona rek sadaxa jaari ya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jaari ya sadaxa jaari mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduquer dom ju ñu yar dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yeena ko bok yalla da lay yonne sa tuyaaba qasida gum jang bu ko tege yeena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga né bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulusi bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñi ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñoo tuddé seen bop ibad rahman sun wëlëré la sour bimu fi ñew da tombé ak suste sour bobu bay sa mo ayé ñi diko défal señ sa mo ayé won ñi diko défal ñi ñew mu ni ma li bidda la waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy netti de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama ndey safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko ndey xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñi ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop maay du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk senegal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fa sasa yalla joxal ma yaay jotte fa sasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ni
al jasaa'ul ihsaan ila al ihsaan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen luma la maya mana fayé lu rafet rek al jasaa'ul ihsaan ila al ihsaan doom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safaan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safaan ba al jasaa'ul ihsaan ila al ihsaan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jëf ñu taxañ dënd bi waqara joju ulama wi mu fasironi lenn ci ñom firé ko ay manam njabot say doom yi nga bayyi adina say doom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen aq da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut aq yalla ne ci yalla nak ni wa anna allaha indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la waye wa awladukum fitna sen njabot bi fitna la dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienter orienter ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tuyaba ju magga nga fi di la xaar tuyaba ju magga nga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyé goné gën yoy joyé mak gis na ci wajur wo xani mom néna ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom néna lolu fierté la ci mom tampi tampi mom néna fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow
te yow ne nga jàng alquran, alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha,

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balm nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fatarda ma'raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal idha kunta fi khawmin fasa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasa'ib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasa'ib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu ne waaw ma ne acca ku ci wutib xarit seetal ki ci gëna jub nga xaritoo ak moom ndax mboolookat lu ne nga ca mu ne amal leen dee leen seet ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jàngal nax ju fii laa leen koy wax sëñ Touba ko wax isa kunta fi qawmin fasaib qiyaruhum nee na boo nekkee ci aw nit seetal ñi ca gëna jub gën caa maandu gën caa ragal yàlla nga def leen ay nawle di ànd ak ñoom mune wala tu sa'ibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to jog rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak dara kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy and la khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lool day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak leen fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu ñewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñji ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul liñu tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba néna bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba néna bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko défé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moyti ndik lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek wayé nako am rek sa raqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bons Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na andak yar na andak tey na andak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yanan sallallahu alaihi wasallam ni tey len ñu na mu ni khalim ak seddele ga noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len ñu na mu ni khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw mu ni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko messiré Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko messiré duko messiré dang koy gis ci gaay gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba néna xolal ki ngay fréquenter muné képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako Seigne Touba ni ku melni bu ko fere kantimuk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad wa o cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa xbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebuni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax señ musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu leg mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu leg mu sang la ba nga sebi wicc bo fréquenté wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sangit leg mu sang la ku wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam ku wedd laj ko mam tierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Darou Assane Ndiaye Cheikh Issa Diène ñom baynahum wa bayn Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
na ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubad

nga yeureum len nga yeureum len ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gangan mun la yay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la ko dé dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësa regul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nekk ak yow waye bo moy tax bo dootu leen bokk ben raison yeen ñaar raison sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom te alquran boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk nopp guñ ci mom te dara ja fo jëm ak mom raison sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapi sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy kay mu ñew fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am da nga am njub gima am da nga am reflection bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga keuyit rew

ané bopam nit muntu ané bopam motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla ala khair ka fa'ilihi ku gis ku bax ba lu bax nga ni nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom mintipile nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyama ku war mal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giweli nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mlen di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la woné ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi woné yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi woné sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maya tax rek lu ci poos ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye woné waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug pere mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamako la conférence bamako ba ma conférence ba conférence bi jeex dañ na ñëma ci jox addi wala ñu tek ci table di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jëlé micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout señ yaram mbay waxa bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi na mané tayline seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kayline ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul ndariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koko yett gone yi top koko yett luko walal jikko jaaw rafetu xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diiw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni ah lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena
bo gisee limay wax ci ay karaam.

yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sa borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin attabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay wajangi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisina amnu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñun way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh ray mafal biñu ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekkur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekkur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofiyetele wajjo ji
lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la wa lutax du ngeen ko gëm waye himu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax ñi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ ray ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna mune yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawm ya'lamuna bima khafara li rabbi akan neexon tay sa bokki yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh ibrahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu lok cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom maam cheikh ibrahim fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh ibrahim fall danako kal maam cheikh ibrahim fall da dan wax nan gor japp ci gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek manam kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko manam de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam moy wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mun wa legi man
suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muné fa innahu yusiluka ila llahi in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mouride la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mouride yi dula tan bu don tan ay mouride tam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man lañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seeti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna am na ño xamni sante seigne touba wi lañ sante malako wax waye xamnañ yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak am na ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante yi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante yi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërle ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defenaa ni misaalon naa leen ko ci mbokk moomu masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci hadisu xabdu yépp ni mu toll ba léegi doo xabdu boy julli doo xabdu waa lu tax daal di ma cay tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête ma ne ko damaa gis hadis bu wér ci saddulu muna mané ko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te surtout cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama dis yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lool yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow xalat nga lool yow
lu wuté ak sunna yonent yalla muhammad dana ko def mune ah dede mané ko koku de xam nga ni cheikh mallou djum adagani ci gannaawum la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gannaawum la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gannaawum la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith buñ ne la Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar baba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gannaaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci gannaaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye dan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddlu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limi digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadisu saddlu man ñaari hadisu yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi bam ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko mu ni sidi allah ji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la mu ni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi ko top niko wayo jangaloñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggine la ci man ma nek ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ modou nañ yema la fofu waxtani wallahi yalla xamna ni xaju
te préparé wuma dama ñew rek tambul won na don ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nop ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu may motax rek luma tabje rek dina gor gor lu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gog ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul koka déglu dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax dong seenu mbax rek damay jëm dong ëpp mu fi xam xam dox mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaanu yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah ta'ala ñong koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen ana deloti di len ñaanal tay sakku ci ñaan len ndokel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxate wax namako al khadi bi jite rabita bi bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxal na muna mun amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mbiru mustapha mbay sama mba yewen na mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñep ñu ci bari musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de Seigne Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lol do nga tax ma gis len kon Seigne Touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa Serigne Ibrahima Mbaye
ñu gën ko min ci Serigne Mbaye mum Serigne Mustapha Mbaye mum Serigne Ibrahima Mbaye ana leer na ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ni mbir mi amé ñaan ak solo dal ñëw na ci daara ji sax ñun ma ñëw na fi fekk man ma gën te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoom ñing ko wax jërëjëf mbay yaram jazakallahu khairu jasa jazakallahu khairu jasa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jasa ñi ñuy bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon baagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muccu jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ge yalla ngoy dogal jaarélu ko ci mbir mi waye ak sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaami sama borom yi tayli bay Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama beug Serigne Touba ak woluko and ak yaqim wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonnentou
da sopp seigne touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonent bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp seigne touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ep ak mbax ep la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg seigne touba ngir yalla kon bëggal seigne touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni seigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jéggal lu te def lu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi mang koy ñaan sama borom yalla nama yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak seigne bëgg seigne touba ju amul fum yam ndax seigne touba ne na tawhid yowmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gennaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak beug seigne touba bi amul fum yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيه المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام بيض الله ونصره. بكري تري راديو خصيد اون لاين ديلو سن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي دي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dañ ko wax bu ni jaaxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع نسون موضوع بلي باسي سون موضوع تايرا نيبك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيت كي نده لو وار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la ndax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sunu borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim wa hal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama tay bolé djéggal len seni bakar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñu tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxone sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yentu yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yentu yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonupi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem mu yesul mu yesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih way nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pi ne dajj ak bopum neen sopp muhammad de jote wi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad way xessal ba melni tubab sopp muhammad waxuma nak ko xess rek sopp muhammad ah kay gi nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindi neexu la te muhammad bimu fi daatan joge neena la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppe muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la mi ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp te xéesuñu dana leen digal ñu xéesal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal khalal waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal khalal innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mu ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mu ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mu ne way wessuna lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngëm yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngëm rek baxagul baxagul ngay deg walaf nday di lebu nan sama bop ma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sama bop ma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhi bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangu ngeumam lul ni daf ma beug beug beug beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp umar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur beug na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna beug ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la umar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko umar muna mëne ko kon yalla nangogul sa ngëm wala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme omar ko sincère la du wax lum geumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legui yama gënal sa bop nak wax deug yalla yama gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngëm matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal yama gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam nako waw kay al an ngeuma ngi doga mat al an sa ngeuma ngi doga mat umar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeuma ngi doga mat motax bala sa ngeuma mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamné lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamné day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la ay jaar way la kon bëgg yonent bi ali sallatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba nena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mo ne ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil te selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la dé yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngëm yalla bu don man te fess macc nga ko lol la yonent sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow fekk ni ngëm yalla man te fess la muna muni macc nga ko bam jeex ñu ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngëm yalla musna ko koka musna neexitu ngëm yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun amna xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yonent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yonent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak op taram ci adina moy sopp yonent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejjuk sariha moy borom geejjuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejuk sariha waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni wala xhi ahmad bambani ko dahani ila mathi nabi hubbu satihi dahani ila mathi nabi hubbu satihi Seigne Touba neena lima poussé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la tax sot khalima jamb da ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dimi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donantone yalla gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou lako beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du dara lu beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkonta ni muhammad doonul won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak meme bu yonent muhammad nekul won yonent yi beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ñu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muné khayru man yamsi ala qadam ko sen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muné

0: señ tuba musu ko digal lum difut jang nañ ci tarikh ni bako señ tuba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu señ tuba mas nako wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor señ tuba wo wo ko dal dikoy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu ma la ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal señ tuba rek néna ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox señ tuba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko señ tuba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon señ tuba ni gis ngeen ko ni maam cheikh rahima fall match soble mu ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci señ tuba la joge ñew ci cheikh ibra mom bu ko señ tuba non bu lekati sa diru dundu dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li man cheikh rahima fall mom nak ni señ tuba bëgge yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la señ tuba mas di misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall de kérok bima fekke mbacke kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg maniko yalla mom nga bëgg yegg bu mako gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gisone mu genn ma top ko ayat tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni señ tuba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi bamélam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu señ tuba ni ko lolu cheikh mohamed basir netti nako ci minul bayul qadim muni ko señ tuba ni ko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asaman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis señ tuba daf ni man day cheikh ibra jaaxal na ma muna muni man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax cheikh ibra bama cheikh ibra bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibra bama mun way mayit faynako kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab muni len señ tuba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako señ tuba mi taxon ngeen dima top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibi la bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax señ tuba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al mar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa moko netali muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw ni mu bëgge ñom diw wala ay diw ni mu bëgge diw yonent bi ni leen al marhum mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yow mal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal qiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yolol le mbadan tan taccu len murir bu yowmal qiyam fuñ dugg fofu ngay dugg bu fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal qiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako ngeen yalla def def la lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andi dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andi dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mu ne mak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legi nak waxna leen bëgg muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ne man ahabani kana ma'i fil jann kuma bëgg rek mak yow and dugg aljana ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu mahman ahaba al marhu mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def sara seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yowmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp dara ji upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal qiyam bo muñtu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ji jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek me ñenante ko akay al marhum mahman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fu mu dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala bëgg Yalla ak yonentam muneko al marhum aman ahaba bëgg Yalla ak yonentam rek muneko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dugg aljana kuma bëgg rek mak yow ñuy waxu dugg aljana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ ah Yalla nuko digal Yalla mo nu digal ni bu ngeen di and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen Yalla te mënu leen am connexion direct ci yent Yalla Muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent Yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun nem resubi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam te muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent Yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ci nekk bëgg sëñ tuba ba ni suuy bëgg lamb ba ni suuy mën ta ne bëgg sëñ tuba ba ni suuy bëgg politique ba ni suuy bëgg Alhaji Malick ba ni suuy bëgg mu ni mën ta ne yàlla ko wax ma ja'ala Allah li rajuli min qalbayni fi jawfi yàlla nee na defaluma benn xol boo xam ne day bëgg Muhammad ba ni suuy ñu ne waaw mu ni bëgg ndaw rabbin ba ni suuy yàlla nee defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yàlla nee na defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay sotti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nekk ñun kay lenn nga ciy suuy rek waaw moom suuyal ci Muhammad mbaa nga suuy ca làmb ja mu jeex waaye musab sabina bayna saalim la ilaha haula wala ilaha haula mën ta nekk yàlla ni bu ngeen gëmee yàlla ragal leen ko te ànd ak ñu dëggu ña topp leen bëgg leen ngir yàlla ànd ak ñu bëgg ña topp leen bëgg leen ngir yàlla asidiquuna yi waaw sidiquuna yi ñoom Ababacar ñoom Ousmane ñoom Seyna Ali yonent moom dama li ne di jëlale yonent moom daa bokk ci ay sartam mooy asidiqu al amin sidiquuna yi bi ñu ko waxee ñoom Ababacar ñoom Omar ñoom Ousmane ñoom Aliou ñoom Seyne Touba ñoom Seyd Alhadji Malick ñoom lu ko waral mooy yàlla da leen a rafaatale ñu am connexion direct suñ borom ni ko sëñ Touba ci masalikul jinan sëñ Touba dani fama yefi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali sëñ Touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yell te jaadu mune amuni yonent bu am connexion partagé nako wali bépp yonent bu am connexion bu ne mune amuni connexion boobu partagé nako wali wi fama yefi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali la wax ñu ne ko lu tax mu ne la annahu warisuhu fal anbiya liannahu warisuhu fal anbiya hujaju rabbina ala al khalqi iya muy li tax ma wax la ko ni la wali bo gis ab yenent moko partager connexion liannahu warisuhu ñom ñoo leen don liannahu warisuhu ñoo leen don ñoo leen wootu ci kaw suuf ñun waaw ñooñu ñu wutu ci kaw suuf doon leen ñum doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqi iya mu ne wal awliya nag hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wali yi nag ñoom buñ leen partagé seen connexion ñoom ci seen bopp nag léegi ñooy orienté nit ñi wan leen fi réseau bi jóge bañ mën a am kenn ku nekk ñu jox la nga mën a placer sa contour pour am courant et cetera ñoom ñooy orienté nit ñi wali yi wal awliya addilatu tas'ihi ñoom ñooy teg seen baaraam ni connexion yont yàlla Muhammad bi mu doon wax ni am na réseau diggam ak boromam mi ngi nii ma teg sama baaraam wal awliya addilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat noon la bëgg walliw nekk farat walliw yàlla yi nga bëgg leen waxtu wa leen noono yàlla nee na noonu naa la waliyaasu billaa nee na yow ma ci noonu la waaye dama laa déclaré guerre walliw yàlla yi suñ borom nee na soo leen noonu rek déclaré naa la guerre man aada li walliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man aada li walliyan faqad asantuhu bil ard ku nonu sama walli rek man yalla declare na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya ba ju reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nitu yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leen gëm ay ca nit yalla yi dañoo doon yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyule mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegue na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko kan min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu djum ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt commun mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxone mo and ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñu lako malaka indinu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la eh ikay fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la forcer ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon inter comme moko gënalon interpersonnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serign bu mat serign bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position buñ am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné njariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wala fñay neena ci buray rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibure man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tibure rayna borom waye borom bugul wona de sour la beggone mag mi xam ni tibure man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp muné ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn tib dong mu bayé ko gone gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabbaha sidhawati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabbatan subhanaka faqina azaban nar ngeen bal mu dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fayn tawalaw fakhul asbiyallah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fayn tawalaw fakhul asbiyallah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal gep man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankote ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wërtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasu du nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiyyu fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na majlis mu na wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci ah kay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci deewen sa dara ci tandarma meññu muna wa lu xew ba ren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaano ko tere de muna kon delu len ci yene ma gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ñu xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lélé dañ may poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision là koy gis wala yu mel nonu mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna ger ba tax mu wax lu mu wërta wax mba mu def lu mu wërta def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nekul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gerati liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmut lolu dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Muntaha monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgg taal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabarak wa taala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la munut en balma lol la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadith al-qudsi man 'ada li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man 'ada al-qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yir man da yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man 'ada al-qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resource yi lu la neex wax leen lu la neex wax leen te ni jamm ci jëk mujj ci dina ngi sun kanam dina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yelbo a general ni koy togn té ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ah ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritum geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la señ touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say man na nek wayyu ndax wali ak wayyu li leen séparer moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolu mën tane fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légi nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fi ne ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bo lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukk ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de balay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp lepp lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis amna ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis amna ngid generation seigne touba nekkon sen ngid amna ngid seigne touba joge fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis amna ngid yalla numul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw numsiha naati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaaji ibu saxo dana fa tegaat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayri minha kuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna mo ni dana fa tek comme ibu saxo generation orienter len dana fa tekat menen ibu saxo mu orienter generation bi ñew fuma genne am barham nyas dana fa tegen menen barham job mo xamni day orienter ñun wajjama nom wa li kulli qawmin hadin alquran la su baba nak bokki ibu saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñi dekk nañ ma bal bokki barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñi dekk ndax dañu gis am ibu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang liñi dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen mu ni ñetti sart yi boko matalé yaangi bok ci way taxé ñu ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenta ni amulo doole liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga ëddi yalla leen mbëggel gi soga ñew bu fekke ni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé te joxo len ko xana bëgg len rek aka bëgg gi baxna dé waye bo ci bolé won adiyé la tiyaba ji gëna bari len bal bo ci bolé won adiyé la tiyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fu lay jural tiyaba yowmal khiyam tiyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانت با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او ييو يينه لا تخه با لوخو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوخو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بيندكو سي سا تيابا yow mako ko joxone te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere jeuf te du wagn dara ci ay jeufam mom lutax ndax ya ko ko jox
1: ya ko ko jox
0: motax mané addiye jo jox ko xamné ni ko ko xam addiye la addiye jo jox ko ko mata jox amul pertement addiye nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñet ci sarti yango moy da nga leen di liggeyel da nga leen di jox addiya da nga leen di bëgg ñu leen di bëgg da nga leen di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga djublu ci liggeyel len tiyabu jureyla parce dama gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu gënne ci kër serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan duggu fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna Ndey Wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waw li ngay def lo ci djublu munuma dama koy xitmal dama koy xitmal lolou batay ken netti wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabarak wa taala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma lay xitma lay xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jazakallah khair jaza borom umda dire jef jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamone kon de ko faral di siara ji bala la meuna xetli rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xetli amna wali wax nak ma doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xetli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeyal te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox fa xassani ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla ne len yalla yeeram yalla xamna ko dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yiw rek ak jamm danaka buñ togué yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé comme yamba kum min dal muy kay ma ñaanal la waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaire cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéné doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom seigne touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam mu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga diko magal ngir yalla néna ya koy magal yalla yeenayam niki koy magal yalla rek yeenayam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waaw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ko wax donc waye xam nga ni politique biine sénégal dara dëgënu ci yalla xamna ko dara dëgënu ci nak biine sénégal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine sénégal du siyasa islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom le seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou le seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité yi kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta maahu neena bo defee li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juróom ñett fukk am na bu nekkee France sëriñ bu ko fa fekk mu ne jébbalu naa ci yow mu déménagé wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ne jébbalu naa ci yow mu déménagé wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam séntu ci njariñ rek mu ne ko jébbalu naa ci yow kenn du wute noonu ab sëriñ kenn du wute noonu ab sëriñ ngay sees sëriñ bu ragal yàlla te na nga koo jaamu nga jox ko sa bopp te yàlla tax ànd ak moom ci lam nekk nag ànd ak moom ci lam nekk man ngaa xëy benn bis rek siyaare si ko

ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na don ab talibem man na baña don ab talibem man na don sax wëlërem wayé message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer té amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala té amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gëndé ko la ci la sa aaju di fajo bu dé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup ci yépp bëgg ga muy bëgg ba gëndé ko la rek sa aaju fajo mom la sëriñ tuba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndi ko sëriñ bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacké ak cheikh modou boussadjeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bousso yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruuj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bett nako kéro ak lam ko bété kéro la affaire am ba waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire baax yalla xam nako wali da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci wali wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis baba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mukhtar nga fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro cheikh ndjay la ma jox ma wo cheikh ndjay mo yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib Seigne Moudou Boussa Dieng buñu wax Tala Touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi Cheikh Ibra waye nak alcorane dañi wa auto bu yoti min abwaabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyaara la ba nuppi mu dal di bëgg lool kayme alquran bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñuko andal ak yi lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tudde tol bamba mu joge fa ngi gis bamba mu joge fa ñew fi ci tolam yi munima fofa lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fe ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma andal ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fepp bama delu ci waté niko man day bëgg na mbëk mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na mbëk mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay Seigne Touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non lama ko waxe dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen balma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari

te ni mom ab bir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci don waxtana ni ko man de si cheikh matley def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla ci domi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matley moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatou mi ngi fi tali bi seigne mouride bou sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna wéddi lol dañu meuna wéddi lol ndax degg na ñuy wéddi di fenak ak katch bi wax ni togu mak seigne sam te laaj yi nek ci cassette yi yep ñep diko deg xam nga ni lolu gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñep xam ni ay fen la nit ñi dañu meuna wéddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen fanyu aaju ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdullah hat cheikh abdullah xam ngeen ni wëlere sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdullah hat dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdullah hat da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ abdul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahamoudou fadal mom amna connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi biñ ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ci bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne seeka xassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbacke abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadiq ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara jeep et cetera ñing koy gëreem bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boné mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne beg yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune señ bi man xamna la
yow xamoma waye man li ma jariñ ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxawu leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yitimit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adde sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréw rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu classe ko gën ño mag fuf waye téréw rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seenal ñu and ak jigen ñi lahasayu sal yere bay fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi mak si ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jissaku mulaw xeer jissayi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara dara dara dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jissaku mulaw xeer jissayi lool rek jaron na magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yuyu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppay seigne Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko né yutalé leen ko seigne bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané sopp leen ma sopp leen ma ñu ni loy wax ni mané sopp leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man sopp leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé muna maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu len waaw ngelaw len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm mi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badri xam ngeen khaswatu badri sax du ñepp wor khaswatu badri du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badri ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badri amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentu sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentu sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin néna fekk ma nga yoré tandarma diko lek mune tandarma adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak néna mané xër li won ci sama loxo daldi sataxlu ci biir xex bi lolu taarixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neex ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra lutakh sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force dagay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor lolu man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wurtu doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit am exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñi askane la ci Seigne Touba wul buñi askane la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doyé del diiné ndax ar rasul bi khadri al mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolamiñ naka nga mëna nek représenter wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci xolamiñ yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko képp ko xamné ni dégg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nako non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronata sallallahu alayhi wasallam néna ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alayhi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bim len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena teele bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dina perte ba jootu teele bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam kenn du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al muridu sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexe ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal bu koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf at-tabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tirangaay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñewé rek indalel nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indalel nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni ak muni nga ñew render ñu visite ak muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasumu muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa naan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu mel ni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanela ci ron képaru ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muné lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara ludul bëgg xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu mette ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fekk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabr muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la mune xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais amé may tok ci gisse bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais amé duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek tire kontam dem ay koor mom man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi wala tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la
koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belene non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belene ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbubum belende ku la ko wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te solal sa mbubum belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ram euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka lu ko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pinch mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahan lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay danañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kérok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila plaidel dila plaidel koor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban muy wéru yi ñu nekk te muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekku nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغا ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن ñew ni محمد صلى الله عليه وسلم وخال way گم ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xamni ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñetti fan lañ daan wor wër wu nekk
mune non la farata ala ci yeen koor muy nax koor kat djublu way bi du len ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni nax koor kat wiris la bo xamni kum duggu te dugantu wala buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantu wala na muni kenn mënta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantu wala ñoñu moy rabani yina yi ramadani yina yi nak mom ramadani yina yi koor du len dug ramadani yina yi koor du len dug mukk motax buñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wéñu daanu ci soor rek ñu seppi sanni mborom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan la rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko lepp ngir benn procès bi ñaari gaay ngir benn procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya bala ma jëk jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès bi l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

bi aya bi jeexfa leen neena wa antasumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mane wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mane wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeexna mëna to am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundigi mëna to ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam do ko amat ku ci xëss dagg ce billet avion rek ce billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ce billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi dialek sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maniko wouté nga ak yalla ay waxam de waye wouté nga ak yonenti bi waxam waye wouté nga ak waxe seigne touba nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahril aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jëme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu wéru faydu rahman kor seigne touba